0: aiwa
1: kana ele sinema ka wa san yinwa kika iyanga orre kwa annama illonna na sural orubo ne kien jure nga pakini wala kien kanin kwa pakini arunga se zati aljo wala jangunes king arunga suru itting yani lo juel na indala burturubu ba jingiti ba ne ital illongalan gabli na dalile akuro ba san ki juru jarring imbele se kanan aranga duin ko isi ai simpingi wala dogola kinal duin hawdi le kin ai simpingi wala kin kwasi ai singen alka din ke lian in kama minna dogola apaja alandi utur rasange ashan ne kin dala dogola ge juta kiniti wo nama kurro al kurro ina kan mara kurro ge mana kan ne bais ilong al kurro ge ne kiti ayye lonas
0: yasi imidi
1: kurro ke ngara ge la risifia mama mbo fingiti na
0: imidi karazo bayani ya kwa dildila sial kenya tini ko engan zingal nga al burge na kamal ko am burge ran al jure nga kan ne hilla kamal ko am burge ne ne kamal ko am azum kan de wala lam bar kan de ni kya fa joto al filanin ko yi misila za si gela al filanin ko yake gira na banan yanga na lon vise sin yin ne ke le burun wala fa onis den ya zitin songo nga den via alas na mos bele tu bele azetu nga bi akit wore kwa bas jure nga bakai ai filanin gwa nya gilan nya al den yanzu rayin via alkifia alkia via ba
1: ai wa rayin ja baye nes kinga su jure nya jutara
0: nes jod nyu dara
1: la na jidu to ba songo nga den ka uto su ho zo ba na jigala jin kwe zaina fala nya nga ba hai jigil anin kwe ken ala se rayin pia jigol ela ken ala se rayin pia din kwe de kikene kelam kana ole lam ba kel mai sin jawla ba karo ka bani wona mara dun surin yirgi ne ka bai nan
0: wa jazimin den yom le jansa den asas le ba ka wala zan alangi karin tulla wa dai wadan kwa
1: eh jo
0: min bidaya le dai ngore ngwa juru sin kai in kasal mai juru si hal sekele aba duwe lona e dogola kiri neske age ba mbere i duin gwe de kazi aran one rayen via fa in juru si kan wal tin alun wore in juru si aziel hal dogola kani zina mazin kamal dibaguge duage banas gwe ni ugari ni na kwa bal dibagu hatta de ko lan den ko ni zalan gudle jabi masin beren ah kin dibagu
1: kin dibagu ja to kere guti gal ma jere jundi
0: alba juti ne jundi vinni ha den gut alba to gulin den fay falan duo den ko su gudle jan niwi ban na iman nan tin ni lan tin ko ya ni tin ke juro na fo linye ne ken dole kan si fa duage balan en ko duin ko ni zikal gudle dole kan ni lal ji gudle jan ne riya yan ne ske mutun hatta den ton dio lon sin den ton si ainin si den orofia ne ken mutun wa si ai sin testes fia den jan si ai zin ergi maranji din ile si al kurwa jan ni oto ko de sin mo kurwa jan ni ne inen jaw ne inen jaw hatta gudle za tu sker ker kai
1: la la ko se ake ba marandok ini sabakai ninwa u kain kuna le fingiti abas injo u kain kuna le fingiti namas dok aro u kain kuna le fingiti ye kisense ottabo ko enyu gut fiyama na yenni fiyana na gutwali engama wala eforo le tarifima amin den ton nyanga na itin dogola fiyama kain kuna giyal illonne ele ding allan ko enis arrayen alkwa ding ko e gudle kayena gutwiana ne fiyana tarifi man yi hawilen ja ya dengu selfi wala den tarela selfi na juro din sabaja na fiyina sken ala siro gane itir donga ane fi nas nyenti maran ki kayen ko na ma ay kawe ye albaton inden tabui ayo arisiban keden kef elefi ye koel dingagal nama in kama doing allan ko ina doing allan ko ya tare ala afia ba doon ko se keren gutin keren tabin ke kan ala tabin nama sway ke dogala nyundi ji jong ji barabatal be janna jong in korono magal ke defi ni kan ko na defi ke gafala yitte se maran songa ge bali nan ko maran mi an dio do banze 40 jarangal ke nya so horre kan na alan ki ken gutan tare kawa wala lan an kawa yani inna ma koron songa ka gal kan jurang ala sel ela un na mayena
0: awel bangi andi dok la ke maran wala lan yin waye a zaina ji ko ni wanne jana gujana din gut irinya jilla sezi ki koron azalumba fa in eri mungkin ki dayle mungkinen diwo ki alwore ko aga lakin marankin ko alfa alko age bizat ko fata in wuzi jeddes ka indiele waragale remmen ka adi lal yomi lal ko an sindi en juze ka ka
1: doin
0: jelle azidig o is an nang eng na kherba nigidin jalla sidik uzan ila bamsi le duo anen enen ko alam bet bayla farak sifinti na kafina den juru len jarti idinna ila farak arimengenga ko kulin dien to bun ina rimengne fayla ki ngari sika kidan wore ko kanzi ne ila rizes kamba wala duo wala ko eni wal el duo elan alan si jezadu den jalle tengen aske base duzi jarti
1: yale seina
0: ya mungkin nen jwal dole kezi ko rongere kagaline duin sabang ere ki sense dogal kezi korong ere baka dog dogal kenisi korong igere ngen niki surunga yale sheja ides kaimba alen duon tebun kirnas ingwa ka alzi kwen jingo wadig au izana na au abalo ne diele wafi jamba janga min wafi ka jambu huo ngosunga kene lombalba ila tebira di tebira sinyangaba tani ji alifik raba kain dogal kul keni in shaksi azis inan kain duo tebira alan si janga si pinginas hatta kain kuona zadu bang bulonas ingwa alzi ingwenu alzi kakira ina azi ken gharara da dig au izke kale esi kuruonga sanga aba hata jondi inga shiwaye dogan ke bale fikira oto gwede na me enes alon kwezi je sara bas den juru raki bengane en kwala kwelba na me en kwal wela lan undi kangi idi ne wel haja ayu ayi jingo abulo mbola ke ngabban sabba wala ko en winde en sabba egal ka khalas gaba tusine ne rinum sandono walwe
1: lale se dogna ini ngeren dog yani mungkin juru dungo dig ning el namas e kwalin kaminga yen baruka en kamiyar ki kurnga jari namas liya aba face jando no musuri jawara mungkin ne sin yan kwana liya jijalon sikayin abanga annan ni lonna jirin waragale rimmen jana duwen kwataga e in sin nan nan jaba liya yembaki dunkin dere
0: yalla jijalon sa e ga ki gan e lolin adiya
1: kan na kana ma wasan kai kuna sai ai ago asan kai kuna sai ai ago ye alle duite yalan duwon ko e da su ko yin ayo gupiya alan den juru le inja miskina bas yesi inkwa hatta nse uwel tenge ngaja ba nse inkwa ka otto awel alan o na tare innan na ngana insi al alan duin iyan sini ani ji elele alan yanjwa kang alan yanjwa
0: jibara adia jari ji di mbeda zandewa marang ine mba elon ninalzi ji duwezi kajo ninalzi ji yesi ngangi kurungo jo imbele si jano zaba kain uonga min kain uonga toran denti le ingirne ngasi ali yinjens ke balakin kawala lan yin wa kwa gidal giska mi wo toran den tille wo nga ba futo karen den kwezi ile tongin kwazi mus den kwe dezi hatta ke nga bangazi ken tenge nga dig o izya ile tenge singa ngati ilo ne dingi singa jundi ke nga bangizi jundi la
1: anjundi ba
0: yele ki kain ba min du kain abanga opuna kain wo nga yeng intengezias ke mbidi ne indai kazibazi lo nyengali nkulu indai mbulinga laiba wala yeng kela kamme bazatu
1: e lale sei
0: kangi idine indai mbulinga mane yeng askal ngaba lekin maran kwa kilal dien kiem bulinga gane yeng kalnga a duwa ke ba na dokarazo ba hasi kain dogola aba idine kwa mborun wala nyanga alan ko zibi tingin ne zimbena ngal ja al tare al ja idine duwa to tagariam biya ba maran aba elone zden borukain nama simbenen alanga jaba tari si alanga jaba ya tari juru lay wala bukuru
1: kuroi lekin do kanjalon kweldo injaro
0: lolo yani masalan zenina ye asa embelenyi alkuamborngoli kuroeni simbeja ne demboru kuroeni nafsi dogala lila kuamborngoli berel na mustakbal kweli ini aldimboru le aljan wala lo ilena jang dogala do baka kweli ba mustakbal
1: kweli
0: na guto kweli di sursi indalanja alansi in ya di sursi kilo ajirgelba ilen kankai kai surma ziki long kirgelo
1: kilo zgirse na madogi inkami ngaye ni ma ille na jonga mba ila jawal jalo al kwa kawle ase ba ine kwa tugu kawle na jiz jana na nyore yo din jawal kwa hindi kwa paskoriti agi ziya ba induwa do galwa marangye faal kuru na mateye na maye na bulo na kyun kwa di mboru teyege na louna ari elaye longa na di mboru ditini fiyengi na taga ditini fiyengi na toyin kwa sister ga fegelin yelle dele taga sin fago ke don ato
0: karazo ba ele jiki ji ko nan sabba yan kala zimaran
1: ele ko nan sabba sai ma do kabara bele sai na min tara do jalo nan sabba fin yiti
0: yelle jarne zo ato adi ngene dai bor diyo jang abo ras kay mo wala ton ko ngele ba basaran den tinazin agi barrei rein tinazin agi ba zurran age ka tin to dos kay mba maran ko agi dal gal kele na dance sursi tirgen ko en yani kele na masalan de male ko gul aba de male jago men jamin di nyango tarbe te ne jila ezi jewire ngi tare Najila di suru jidari do ajabo bu nga dem buru dari ko dan studio illa kaw kamu heli nama in ato sugo kulida ato in suglo ko amuren kam sare suglo ko amuren kam abongazi ko bu na artabu na koro sambal na ilale kul album rebu na tarifi jamun kam ni bu na tibin jiren na abadai dawing ki bouteni na mo bu na abagal basalon gore yinjano mo bu na awire do na basal ki rembe gore yinti
1: sey
0: tem na aljane na demale jago ilalo gisi waje kangis bi elan welangi waje si kulo Anki lising ang yani nyokya inang kang kiyang gani si inkari
1: dia.
0: Kisense yani dogal ke ni kang ti ana amalin fagi den gagal ka ba kan albarabal bet
1: anna
0: ma.
1: Arabal bet anna o na ma dog yani. Tara in kan tara ko ana kay ko na kasal dog kay.
0: Dine dog dama ni neske be na maru faiba.
1: Giro gelan wala njamba.
0: Njamba na si ile dual je orite yi bala le ene en kwal ko le sangi wi na. Sungani minenge.
1: Minenge
0: ne. Nisim forrenga ke. Fa illo lenki alin kamin kidi nga kamin bal ko su kuro kan yalan tari ko lakin maran ko san ko jayin koran ko
1: san jayin koran
0: san jayin koran
1: bar duwa san jinjalon din sursi ainin iri jagi ne jika iya ainin si ya jang nan wala wajang adora dios ke imba wala muta dora dios ke mujit si allah selba una den karakan maran bam mitiline skaldi alan ding iyan ko su kuro janne san yar kuro ni ke nan oton sok le jiya jayin bayla boru de wala yani masalan zaina kor inal iri dan boru feyal kwadin ake dogolan suriya ka gilebalel an wala namas kergal ki lel an gal limme ake ba ille ki telefona alan di yan ko eskuroni ke annan giya jaba asan de suri siker
0: e dimbe zaina sin de mapa in kaminga kikin ayin is no den to len alin korgeri yani hada wo anki ndarin aka in banan ka tabil amma hele zaza zaman abis zaman di jurite ne le gem la nga ngo baka na ale du
1: la la jari awas jo ni
0: jari wo anka imba
1: la la
0: na si hali an wo an darin aka in ba ile de mapa le ba amma ga na kan ne ko ni e gal jira ma tori jare ni wa ju ni wona na zela
1: la la ele si jigal kel ma nga nja wa udin na ji ki ke do gola bay nan ele tin le do yani in kama ton al adir foy na dir fo ba to ba nga on nga ke ba ki to ba nga o ta ga sin jurto ba ki sen se ide ji na ma aba ye de njuru a ja ba ji kin to ba nga o ke la do sa nye nyi nya na ja to estima na den dir fo skurtu na bu le ne ke to ba nga o wari ye na ko yi la la ba jani do yi mara sal do ga nye
0: mo aba le na aba to a jani ba sare ro ban wore ko ki sen se ki a go ba ina lo mbal e ko le lengi sin gwal ki wuto ngal korro nga gekul ay do be den nuy la ngi lo wase maran ki ko la lan kurro kani gi sense ki waja nga ne wuto nga nel ki diele e sen ga ki ay nga sa so nga na na ma ko la lan hulu la ki ka gi la lan ki kin urre nga len ko
1: jo
0: ne kin ko je jangale kurro ne kin wuto ngal awol ki duwo bi duwo e lo ngi a bi ta ala nga baba e gan na na dal din ko ga ina kawe ki do bus kurro kan ala nga ki do ki ko amba arraka ina lo mba al diele so nga iri kan wala diele sun dukan fa bai lonki do kasanki ko an wasi yankin ka daldin ko al duwo bi duwo ritfi anan si sare si zati na san den jan si nyinti fa ilole ne mukuro kan ni ko nyettin sine ne lombal dai wore ko si ditinin wala duwo bi duwo ne skuro ke ne den si erike ne den si mauhi ba ke ne lomfini alan ene lo si sun wa futo ti ne ke ngarunyo na apa yin ene lomba dalin ina tariyal ki den ingirsin lagi maran uto sun wa gain na lomfi ya si di re gisi inni anan gi dele ka kire jeng namaz dog dan sa o kelkam ne kay nganas dan berata bun ka asai
2: Radio Samar ina lombal ba delle ngere di hoy ye radio kain alangi kain ala orre wo sieng nyetin au na belnas bago na au nas kibing an kay titines community kain belanga kitaza kidiere kaugel al yei asa joengi kengi kain un adenyaade

0: Radio Samar olong kering jaw min ki juru tarajang nan juengi dungo jang au nadin olong daile fago na alandin kil majawli najel naskanyi bele tullin al yayne ki wonga sikuru ki wonga inni arra nan kujumin jayle kidora tulle.
1: Kisense dogie barnga nyati ni kwe ngal bago donga gyanni sunga kwa kital bago na rimemba na kwa kital bang na giskel bam nanti ni le bara Amin Muhammad donga gyanni sunga na tani jeinga e bara Mubarak dogi donga anni na bara Muhammad Tahir dogi donga anni al e jidok janna jago bara Mastur dogi donga anni nang asikir jeinga bara bara Abdallah dogi donga anni aljanna jago nang asikir jeinga e nti jeinde jundul bara Usman Harun dogi donga anni bara Majidan Dada Fatma dogi donga anni aljanna jago bara Malik dogi donga anni aljanna jago na bara Mubarak asikir jeinga donga gi anni ne sunga jeinga bara Abul Gasim dogi donga anni aljanna jago sunga jeinga Majiram bain aljang nagiskel jam bara ilang donga gi anni kalandain donga dile fago bara Muhammad Hussein dogi donga anni bara Muhammad Ahmad donga gi anni doga jenne jago bara Adam Abakar donga gi anni aljenne jago bara Mahmud dogi donga anni aljenne jago bara Izzeddi Muhammad donga gi anni aljenne jago bara Hassan Asikir aljenga dogi donga anni bara Abdurrahim dogi donga anni aljanna jago bara Abdul Karim dogi donga anni aljanna jago bara Hassan Asikir jeinga kokul albenna bago ki sense na di ko ke niki on kono te bunyenge na bi nga si donga e kaniba kwa nyatinin ko engi donga kaniki sense kwa kitel ki on kona kwa na ala kwa banyatin Radio Samar kwa donga kaniya na nama do kwela lan kangi ki majiran dara hadiyang na do ki si daim bera te bun ka go ala si kanga na kirsinga kise longo sunga ki niki nga si diele kura na kirsingo dogolang mugara na tan kirsingo na udongang nyati ni kwen kirsingo na namagal kwele lang kangi na mugara na ta itirik abongang kwa ang kirsingo na uongang kwa ang alsi uongang kwa diya keneski ang abongang kwa ziki kwa angari ni angkawe na kwa jitia semba marang indai ngorengi na inkami nga abasye sijue alam batuske samara lejela na dele jumang kwa kain kisense mungkin sindengi ang kwe si ki duo kering yang kwe gari ni vi fa in u abongang kwa si
2: kilma sanga
1: wala as jagiti ba hatta bu ma dinga ni kene ga ba dinga bon ko ina fi ba an was abon ker o enna yitikila aldi fa ki udo nga na mo dogala ngi sitiri jaro ini na mo dingi kirsingo halin udo e mu garanta jinyi an ko se al siki duo kerin jaw in utulele wala dok ilonga lan kundi
2: to dok tulle ay ba na ma kisense ingis amin alan kondia kanga na ile semi ji asadi ni an ko esi ki duo kerin e an ko e gare nan ja ni ele duon e an ko esi ba songa futo jagila nan dele ni to leja nan jawngi na di nungule ya asasa to le domi ela de gile man indala do di nungile korole kari nan jitti si janan
1: na haddi
2: koron ja awli ngang yani dinya an ko esa sa kila gare nan janan yesi denkel male jirso anan ilui ne yeji ko edin bembene duo ani ilui ye kasine ko ni kudin kusingi gare nan ai san pia ba isan mare in kwa iya in ridigi sel ji inan jaw dire si masa ondul ba hatta nan ki jingi ere na sin jwa in juri jiki ala bundul ba maranga ba din toppe lan si jini wal ke taras jundul in si mungkin nan jingi ti ba wala ji jaw ngunas ken uto nga si test testen jaw an ngal de in juli ngi ere na mas dok den de jela na sin jwa jiru si inan juli ti na ele duong alan koy wala dok ji duong alan koy azwa ba
1: ji ba sin
2: aram machakla ja ba bas den ane kayre njan mas sin jwal inan jani
1: in ki jamal ba nga
2: kawe in aba in ane si jingi din jalum kasi ele kel maso so atara geriti na ma hawile nja din iyan ko esi bedil alan sinki le don iyan ko egare ne nja na ma ji dora jawi na man dog din iyan ko ya alin kam yaro was iyan ko ker wala yesi ke eldi na ma kale na ma dog ardi ke na din alan ko fi ne gisi simmes indelba bedil asa enjal dig o iske na kasi to le esi ba ak jundine inna ne na nja na ma korongi na mara injwa in annan ko ina min resin na pe ba kala onus en ko yake o na ke ldi na ya lonza
1: as belen ba ga ko wadi ko ina shawara ngo ba
2: a kamin aba
1: na mani je na je ha ko wadi ya ne al asa ka alun ko wadi ga mun ginne ne ye je na ile ton dillon hon le ya alun ko yi wasu so godi ga na wer yan na ile ton ga ba al ha ta le na so
2: ko ko yo
1: modu savi jidden
2: badil ma nga santin en ko se jwalke tombang namaskin jaru nga se paljemi pe en ko ko insola se do zorte ba do en ko erinsi inna nga fiba do en ko tulle inna nga fiba na fiba na owol asa marang allan ko on ke eldi le eral ke tomba nar bo shirin saba kasa jwa haram lay lala haram ay ba bajjan do ja din en ko se na sin jwade o iskay na ke ke tulle ya ne ba badi dalan ji yesu jawu ne ke allan ko ker geldi wala naski ker gare ne nja hawala nja naski en koronga dora ja in namaskare finiti kabay ne min jir sungon den nyukki jir sungon nyukki namaskare ngamin ji min degile allan ko sesa jiyo ba ji jua san jiki sense kikil ma joyle ne jua san ke timme mbana na lomba jua san ker jo aw na gaida ba yene en kamin ayane zai tengenga tengen abaji ki tengen aki no mai longa doin iyan ko e tong budum koronga la teba na mungkin nan ka ari ana gisutu les emba na denungile to le maranka al inguel kan jay ngalel kain alan yom ka was bundie wala sharin dio zai afrit binu sharin dio maraten ba wala sharin dio marra na bon ditinin tarang an sikin do gola baindok diam pai barinas diam bunin ko edik bawol diam ayori ba ya ho bon namas yalla diam bele bawri doing iyan ko ji so ka awkille wala inshar le anyanga ka bele dik le kan eskan matti waudi ne bele nga diam ka orundio no squa so do korrongindel mungi ne sin orundio kas bele ko anas tulle ema namashkula kan ta gas wa ba namatin ba ka otto urkani ere yomal inna nan kawinya sa bele filanjwa kasi simala ikariba yang
1: yani ambone di njenzi
2: aiwa san tenge ngabalan kion koronga songa ibanu sur fajire ngi wala duoto de sabba korongi koronga low nama koede namas jumel ya nama fajire ngi
1: nama
2: nama anifia ele ndala jiro ka aba nama dok ken koronga skela pal jarang ay sa yisifia ele sinama perraba na haddu
1: namas bum na bonde
2: ele ide jia janes kala tenga nga si yawliti kala utanga jelo ding an nako fi na gisi jamela wala fingiti na kuy jumelene ele e kaina ma sitanene squasi tasle kariti ne simbe ajegi asi allanko filan songa jamela minkidi na dina enana na fiba ide ele jonde albongo ding an nako sinu sinjwa al elonjiro kala inana jaw indigi sa jijaw kasina jamela sai asi joldongo indala aba kala tenga ba kisenso orrekwa aba duobi duo kede nyankwe tenga nga kae binno aba korronga ke an kawi duono source wat ignen talata nan duon ko intemene anan duon ko intemene nas duwa ay
1: lon ninan muaje kon gode ke ne muaje sikeli gai ay wa am dele haribe kinde nga na ko yoba san kinje nga cheka ay zenina jejo aba to amin long na jainga e jimugi ne njo duaro kaman duolin dendule maren kam ya wad uzbu kullu kulling indian dio di source check jawna jolu
2: e aywa
1: kin koronga kaage ne gen koronga kaage e di enje manin worge na koronga singe bol do di embere kelamba lakin maran tul mana bang na duo bi duo e koronzi lo na men beren na men induzi jan
2: aywa
1: na men induzi jan na bonu surnga zi bolun sare ger dog na men na ilang irrimo
2: aywa
1: ya to ger dog na men na ina khalas ila defteral tokenga
2: nama awna isna onganna os nama lot pagona it lialan jar sindigan si jara na jana haddui nin kukur si jara na jana haddui liana ma jotoy ngwalan ja nama jwalan non danjar fe nama nyet jinya
1: awja inama yena kurung hasin eri al day ngore de ani ngende ki golal ngore in lole nguro marang den juro ay nilo
2: bas ba in tenge nganjay
1: risika gil alan den halle ngan alan ore e kisense ore na abon wajana ge nungu on wajana ge kangi ye waje la bal du me on kalan ja batta la ge lekin waje dio ge
2: e gal dio
1: waje dio enal ke na ma do ki hani sunga ngiren e shakhsiyan woringi dinna kwa koto ngalan si surnga si waje en kawe
2: e ni mere sai
1: illolen gi mushkila bu bugi jaw di mu on kwesi na ayo eri maran se
2: basse se bagwa
1: se basse anilon duonde ngwin de menal abon kaminga do basse se si bagwa idinna abasse ya abasse se abawa koronji ki kazin tesba
2: asin baba asin dile na income ya dinial turido alba ke bele kirel maran aman jaynes kilma jabun no sukut le yan kale jay ke sense income ya insanin kweden duru wala den kilma uton asar rim maran allo ke abadele pawo taga jando asake ba den hakan kal munasibi
1: pawo na hadu
2: yani kisense yani abajidu din ton si jwelini inna madwing ne sene yani aba illo na skin koronga jana din iyan kun sabo koronga jolueni no jota san jawli ku futtanyum ka inkami aba illo na jwan ber kalmat tinjuana yo tengo albo yo tofto que ya no yo no rutin yo amara en ese mi malo tofto que ya vale tul no tofto que ya no ina lomba al coro jam la la la la ba yo no inderem bas na mai
1: ngana wenjo balangal duwa jaban ko dang bana magalen ne ngwa gal ile sigal kan ngwa na ni ngwa ile sigal wa ga duin to bala nya wadi ni do ne nan kama mungi ne nyoko
2: kala school jum
1: na ma fingi ne ngwa gal kala la la en sigal bubu ya jaba
2: bubu ya
1: ba na ke la juri ne mbuko
2: ya sokas je ina wenjo ji sokas jungel ki yenge ne jersi ya ko mungi nan dokte wile
1: ya ala ki ya bara hadia ki mo hawala de sigal ki kami ki senze ka jibe long mingi long na kwa lolo huwa ba mingi long na kwa kikilma kweli anan kawal na duwo kweli den janke na wori duidi aribi aribi insan ngo ze real to ngake ba
2: ake ba ke sen
1: aribi real ke lakin ka in olun kwa sa erbetina jundi erbesi kwa ji songa kelel erbesi kwa ji songa kelel ine na do waring al beleki ana kwa iyan kwa ntasle a ilelo al jinjo mungkin nin duong yang ko sa jegilen ding ki juru ati lombinden sa baka ngi lombe
2: ko
1: lombi kang do sungari sungo ilo leng nen kwa hata bay mo si rukwa no tong real to lay aba duong si jegila hata di duong bay mi nen jo ina lilong an duing kang ma ti jiba jaba ndala
2: ela ba kati ena jana do bay longa julu ne julu
1: ne jaba ndala fa ina ilo leng hata mo sharang imbo ore kwa in wuda ile to lale ba kiel dulding kwa kan hata lombi akwel
2: kisense bele sei
1: lom fi doga kwelba ba arina ma elon neskinga singan surule dogis ko je fina hatta daim ba lom fi doga kwelba anti kibelo andele karkang andele yani ko alan
2: karkang kisense songa karkang yo yani alan yani tengenga ke indugal daing mawlo ya alan kikela sa qoba namadok dele janne benke nakan tongale namad gal yesu kwenye dogalande hikma ini nakike anko
1: ki sense imbele sunga ya tagatini alki kanade ingrisin warre kwa na alkan coming kise sunga ilong ilo wala imbele ina ilom balan nande tini lokundi dogala lage bay malage guta lage na jaw jira jannes di surle ridik janna jaw namado rike ina dan warle alkan kan numado erige mugara na masalan hatta surunga ndien yering kisense numado loling alang sunga kain balaka utanga dokkenage lakin marang lomfiden domberelin kwa yani ki kain surunga kinaza kan duwa ke balang ingwa indonga na masuri ingorose inamaka ke nuwa samba kala welba alang aran na faloi ki kul surisi muhtaja kan donga ingorobas den tarike na surubas den tarike na tarngana konga ayeri aldin surle ke bas den tarike kazali ki alkan neddal dire kan na utonga kai na kaw eriberial janna jaw manatu asan jerri ajuwa nan ja minna ala jaba zenina juwar ndo jimi ba asan kerringel na den jerringel lan dok sunwa ki sabur kindelin fa kisense area ke ba jain sezon iti
2: jaing iti na ji otos jalumba atong ajuro jaung iti la ajaung iti ba dai mululong
1: e filang ane kali ti amin dok ki jaing indeng dora amin masan yani jaing go iti yalan du e senjeng ki tudi abaji jaing si abaji yani du jaungi ki sen se bang ki simmi e senje marang aba janna jaing si futtong go enje na ka to ina abana sare na abana utong asi yani ki kilman si den shavaga jaw ki sen se ilabaye ye bay darilele sunga dar joke ni kulumana ji jawna gina warina sabur warina e kilom vindok
2: asrisimba
1: kilom yani jika lom fingi si ji jualan ji kikin kuroja na lom fingi la yani duo ki sense bar hadia mungkin ni duo ene loba ka to al o ngane lom fi jangi na sa lom fisiki barkawa antari ni ona ayinga na tonki ave awaza lom fisiki barkawa lolo kwa aribe eri bako la nyi kiden sur yani ilo ni aye ne fi yana ina lo ba lum fin den janyi ina si sinyi kadon sa bang rendo bengalu alkinin uto aga tir don ne kin si gundia ani ke ginden
2: wala la la la se dimbere se songa wudina yani jidu aw kin jay ngale al jay na ko to al jabu ngalanja na dimolo se jingo ba dengin wala na as jarren aba wala kidin joru jana ina lombal ane joyngi maulole forsa joyngi lan ini mungkin nang songa do jawngi la ko to sali lungi san tabunjio na ere jenni mungkin nan do jofungo na inle na masonga takatini zeni na la bara kwa ba a do bu do long tenge nga kela dai maulo ba musa si ini zaman al do yin kwa yani do barang ile kilmalanga sekia ba within na dimbara duo dimbara ela den ela selfie al mulu ini yekeken kurwala ibanas el kangi na dai mulu ele bele se fakiran piano mankela tengen aleja an na manye na del din ku alan keke yani ji jawngini na din sur se kerin jawi kangi na dai mulu imbele se illa zakiran pia la anana shlon del din ku se aba imbele se tengias aba yani ele aba arifi den jurule ina langa jaba ele duo si alkanani wala kurin tara final dorale pago au ne imbele si songwa takatini ran kidele juruka udin na dai molo kinga si ayu rin karin tengel koronga kinel kene del dire ke ni den nyet resmo dombore nga war kwale na mang ayu duo bi duo slong nyane dombore nyet le rimenga binu alan duo barang rile kinma ay jailba
1: marang iusia si jihasi hali andi ntile alkanakulu kwa nyati ngwa.

0: yalla indo
1: ci jalun sa zenin alkayen abon aborun kaminya ari ajja asonga ajja anan simway ba namakil mapis ami
0: albahdi
1: diol ba pis ami na nan simwa lay na ja na kilma pis ami ba
0: yani zenin
1: na ki kilma gina ke ba
0: aban nungiro na ma jan na ma sanin diyo jabi ko gergalan kam ma na ki bismi na ki lom bisis ki bismi ngi na kam ma na ya nu ye ti kanjiro ma to an ngami do faida
1: an nan kert kele ling izi la do tala pisa kame ba
0: din na ya khalas min den diyo e den diyo den shawen den kilman shawen zi ko
1: in nu se taga pisa la ngama ba
0: e gina fi lan zi ne je je ba gina min diyo ke fa in lena halu fikra ka welin yinwa kilman den gana diyo a jiki jurnu ala gaskim
1: e lala sei
0: kangi idi neji kilmadin dio ke na lon venes londin kilmazi dio na di gilman den gondoro di noge fo jaba joya joto wasen kilmazi ji rasanjanes a enjoy ngeri al sunga ka do ngi ti ngazen ngezi gi barkamin ki sense tol manaji jan dinele manjana ko jenja
1: nan ko jejale jeng wala dok yani
0: anjuroba
1: na man duoja na maskin seninga si working ayenga si tuwa kele lile jage na manjwa ya red atini marado kini ninsi juru lia aba na nduin pikira si eri iti le ana maradele na jangenga al elesonga abdalkena
0: papila nkwa aga indo gyani mungi nani al duo kene yeki keng utonga keng isi fine yeki duo bala sike imba yaki duo juru sike imba faki alafikira warre minanga mushu warre yani baru nkwa nye minanga aji duo den surisi lo ilele bana yani kwa len karaja wene kengi lazi vianzi nye den surisi tawinje
1: na yukame ele al ululi
0: ululi mush ulul jundi mungi nagisi ngangil al kwasi jare mungi nagisi utama sumwa gisi ngangil marang zenina al mitil kaya abonga kami kaba angina kaya abonga mitil lagi labai kilma sumwa zime alin kami alba asa ululadi
1: Nakamalna
0: duiti. Faki sensi, amin ilalan duo janga. Ba jundi na uru kaldian. Jini maki ingele si jau. Al juel ki lomfin dora mana nene lombal ki del dingya ngota ngake genya.
1: Na
0: ki lomfin jau ilasi. Ki sensi, ki dayangwere na magal ore sabi. Na ako el bayani ki duo kerin naja. Kil mawasimu a indel nga.
1: Se dimbele.
0: Orre sabi. Hatta dingi lono kwe deke ngaya nyuke. Al mehim ne duo insan ila jana na je jana. Ki ngadunga bon songa ke. Kang uni zeni na je yo abahasi. Kang ine ki al dimbar iti na dembam si lomfi tabura. Tawa kansi akal dibo. Mungkin nangin jizi lomfi sare ilale iri.
1: Ilale songa iri ja.
0: Abasiki kelman dio dimbar zi duwa jale. Kelma gizimo kia sadden ni lomfi sare. Jizi ki ilale songa.
1: Ilale songa tuneja.
0: Marang al si dimbar ilake nungi lai, bele lai, dali lai. Al mehim ayeri. Mungkin duwa zine sin jia yo abah. Ka al dingi nanga. Mara lombi le duwa si basi nkwa mindi nwoji le mindi mbele le minki njawe ngaling.
1: Na dok dike nang lombi njari. Mungi nasa lombi le duwa si in istakde menfia. Ala njagil jidi nkilma ay ni londe ngere. Aba jidi nkilma le duwa ngere tulle nga. Mungi ala na njisi ele le songa iri jagi. Na de le songa iri jeng. Kaangi. La anna ji aba jarri ngan sabakela wala kilman deng ani ngan sabakela. Yani min ning kari njagil day mawlo yani. Kwasi jarri nga ini. Mungi na njarri apa ini aba dele. Na jenjenga le ana mis ele le foili. Kin namo songa takati ini asan ju duwa orisi jarri ngan na lea. Dimbara ngere bele jite jemi.
0: Ma mwishkene le doga aljiye jo aba. Aba zidi njeri nga say jeri ngi tule kenga zini na jie jemi mbasi.
1: Aywa.
0: Lom vibas long. Dimbara ngere nji kas are jang. Marang kika nginkalung zini na albuwe mbele nkasi al impaile ang marang amin faal uro. Kwa al impaile kenga ilakulwe ba. Marang lom vi laugi la wala ilogu.
1: Laugi.
0: Imbele na muki gola san kokuli nan kalnga duwe nin ki den bara lote ki nga ba sore ni egel wala ilo ba wala kele samba
1: na ka mara ji duwe ke erkele jisil law
0: ma egel indigine korongi yela in lo leng na muki do kwel juru nga alang ilo zizu nga teka kisensi ami jidi niye lomfile ja din kilma na din jayinkul lomfisi jani ki njayinga ban tulli ja lomfin den tabung sare den tabung nasi njayinga tulli marang abas jayin na juela lang kikila jayinga toya kwa jang nasi jayinga lang njami induwa na kasi aluba induwa na kasi kela

0: bana mbaki la irsingo tur umra ila duwa banki na doeti jina zai ne la bam le jere jina zai ba in u gisen zai hasil zai nake
1: ke ga ke da ngoro le ke ne jail le king
0: ne jail hatta din ko ga la gal boru ke mu kinan din duwa ke ne slon fi yasi der reile stack di men biana tari jamal fi na min kuyo kan abatan bani zakkan aladdi
1: yala su jondi duwari ga mun nama ani jaya ne masalan abar redi na din bara su jani nas Allah fa lino kuyo songa ta na jilla redi gile jal do ba ingere mun sinya men kam ma do redi su wela la ka wala ka ja
0: wani na jawni ne jazan ba baraka reile la ba baraka
1: baraka le duwale
0: duwale ni idin na suru si lomfi min warna len fiya
1: ay ay ne ela go si ya yo ka tai ngal wala en si ka yo ay sa ela ka reile la ka reile yi yo ka tai ngal se tar ngam wayang na gina ma ela reile si ta tagalolo asin jawa namas buldung abas gal buldung re la duo digin so kire asa gi otto in si jaba maran kan juro nga doga felin ti abele
0: tan ingel lo ba jawngi digen ne ingel lo
1: namas juldung ya no mes tarra e no mingu ndu se reita sang odo ga bunga lang odo ka ayo
0: ingel ka ba singa me namas jawngi ne jawlingi odo filan o mungkin ila dua ala vigen nan ki ken ko usay ne sing reita doga ke ba
1: namas gal
0: vi do njundi ba
1: e gal namas molo gal namas ki dora ker
0: ko ki dora ke ba
1: marandok im usi da njoro le ina karti ba e kik yaman ki in real au alang ouno onde la du eleling amma bandar elele son korngende ah inde kanu mesene mo orre kwa
0: hada de basalang ki modilele do ko zonwa do inan mungkin nan ji basala jurgo ne ki basala songwa kirene songa ingine we ele du shola tan basala shola amin je yilana ele du deng der rei deng dem buleleng ki la basala indala rimo
1: ingel ba janer ele buli sigi den war
0: ne den war jene men jamin inzial ka atengal ka wela fa innu ya jama awna sin kalun worre wa baraka lomvin baraka dileke di shaksi ele les lomvi jisi bari
1: dingina
0: e aldin dioke ele ye lomvi a yeragin kwa yasilon kendo gola sinyetti ningwe al duosi al hasab den kelman den
1: den
0: diong enni ana ko wani surnga si e ko je jama kaw no surnga si bo taran du kelen no surnga si uto nga sunga inan kaw kina yeni ki dien kirsin oto ki sense una e ki uto nga len kuro a aba gawngi bara hadi na smitil kaldo zeine ki ngwa fatan e kayan asi mitil sunga saldi kangin eske yang asi mitil ne ki njainga ki kangin kerker ke totani duo fata alji eria ya annaje ile hiji sikurugi ini
1: e
0: Nengiz jumel nengiz embera ngai sai jua gelo korang alji ke ngai
1: ja alji ke ja
0: alankaro one ki duin dora hawile nga alankaro inan iru o ya kaman e il real ji ja ne ki ngang iri jo ye jisi algi jumel ye ngiz
1: be ye jisi iz nyenti alji re le songa iri ya
0: u jang yani ines benen bagi algi kem bena gelo kul jani lo ye ngiz bena gi kem mofta nga jani u el harin kem mofta ato abe le reina ja yo bazin beren egel min den bida den den jusunzi ay si junga na lia den dawinze ines beren baye ji ayani ki dora ile ites beren ba ji masalan kin kanzi al jusungeni nin jiti yi ita fasile na as beren
1: lara
0: ilolen kin mako ile san kin kwasi midirin galde yisi kilma sa sun si mo indirin alji irigio al den bara irin ya ile sin silon al den irin joy kan wo filan den irin joy din na den bara ila irin ya yisi nyinti si
1: e gan nyinti
0: kuro enne na sin beren jias en na long na ken song go aski abol den ga yera aski aba nyinti si na sin beren egal kan gi jisi kurani na din song go jo ayere angin kurani angi irigio maran ki otto kaki kwa dilla ya kaman kaki dan worren kwa kakaw dim bara
1: ki kan dan yuru le en karti ele duwa ba ere nyanga ba de suri ne ere jorti ne in yuru le ne karti ba duwa ba ere nyanga yani den ere la ba tullele pago alan dan borusi ere ja nan nin dan orresi ere ja maran ki ben kamin indu ko to in asai ayeke ere du tel ba den sursi ma ele ne kinga
0: skeru du ya midin zin kere
1: eh
0: ato adin ilon dimba rezu kuro jane ne iri nyaan aris bulong no songon bulong ne nyaan al dan buru dio kore ne gene ingwalan ona kila porre nga euran kala singan si nang na zile nga no nunga ma jike mushar ga sama walas bumba
1: kain si
0: a mushar yella ilolen
1: la na ne ya orre dungo inan orran kwasi gene iri jegi kwasi
0: ne iri jegi kisi ne iri jegi
1: kasi
0: kasi ne iri jegi ko kila haddi intile insika inne jial iri jio dimbara zingam basin jannas gumnitina ay jawna jewel basin dimbara zatu longi irajio ila duo kera bo di waren duo ay ba na ma jen na ma yesi
1: na ma ke na ma yesi ken tenga jani wa les dem mutta bo man na ma jiru duo
0: na ma jiru duo jang fa in kam nga longa di ngang al al abo in kam nga duo ren sur si ki bo di ni na ma fi di ni jebi di in ba ye ni
1: na da ngore ko sunwa ga
0: sunwa ga nes ka alu na da ngore le ke ni iri ke nge
1: mara na ma sur si
0: yendo di en giti na ma sur nga di duo ker si en de ye je jo ba na mufta ile duo ker garib asi ye janu be sar be sin ko kai salu ba aslan jiki jam
1: la la se zeni na inka ma dinga bai daro am ni aba ni no am daro ala nga yami ba na ze masalan yani al abon aboru inka mi nga yani aman ni ja na asa jurnyo albas jalon jas to al bai asi na mangal illon na asa ba no jurnyo na diwi ja to albas kem barajam yani ji aba din diw diw inama ding ding oreng wala ding garib asa yesi julni anani luy ne songa ge anana luy yal ko eli ngela ngami daga nyata ngami ba marang asa aba in jal donas de suri wi ngola kenki wo aba en kwal bo ke aba isra bandi
0: le zo aba bo
1: ke aba isra
0: fa ki sensi ore wa bezilong asa songa kirsingo na ki utonga songa taga tingi algidi en kirsingo fa intile madining bara hadia zero tieni idina yeso ngoso nga medic na elaba na toile le dok sunga ru sunga ka fa no wellengi tinani na ding e nazara oreleng na gijuela tanya zigitolanga kurwa yani na sokote buga ngai longalang aika hata kaim forrenga atingilo ni ki udon tulenga ka jil inel undul tulelange woni gidiye ijabo
1: e lala tarasi barabat asoyne tinin nan jamal jani na ki borena barafottai na worre kwa karo songa gi donga anni na ki sense ku unga sengal ka waisam binga se wa ingis amin asallo to in kirsingo na kaya utotok na imbele se kayen sawa ga kul kaminga na duno por dungo imbele se waslong insikala baka ngamin yani otton sokki elenker sumo anan duo jualan erija ki baragare na sa jaba marang kala mes dogine mi ba di mbara su jumona eritu lefi yidi yesi ide kurwa jeoba wala dendi tininga jundi ba ba jeluna e longa janyi kweel di ngartum nyima nga jirso neskin kola feret de kin kola feret aja ya kin abay lono ron jap kya jiro di ngartum nyima jirso neskin kola nyima nga jirgo alan kiki ela rose bab ka ngene ska ela bele si emi la anna bo korso nga gen ko awne isbang na duotok irtin wala duotok bara 17 na mataga arabab insi ka ngis emi di mbarasi partel ala jundi ba ela dorale ha wilen jana jutumo di mbarasi ela lole na erije alan jato daim borun zat en na kain dogolan zat en na daim borusi erik kutumo awulengan dok na mai skain dogolan sabagis irsin dok dobi duo na skoye ke na ruñ dok awu na kila doro ruñ wa san kain tenge na sikalni na dok alang kerage alang borun sigirage na san uhunga sen a jirsin na bado diin koye ke na belen sen a resin fuga zauba anne kwan diyoi annan fali la anna inkami wa unse si asan kwe itile na ulile na orundi yo keljam king isi au na dinjo urudeja aba dinkwe songa resin kwa su songa jilil pogwa skawa na doga kirsimba fila ninkwe kwa su songa jilil ela zakai na ringi na kwe tia resin kwa su smalumata tulenga undul wa bardu mungi na melagi ule songa kisajja nga wakain dola nsabayani ka aluna doga la su kika nasu ulakao kika naku ndibala ndola kurunyungul elale songa ba le bana doga ba skoronga ke ga pala wudi ne imbere itin dan orrele kal aluta chwish fi marang kwa ba le ka orta ba yani in le songa ba le ba kain do wala se ona itin fursa kani ne yendo kersinga anan ji ngo ne kiun badil abaya bele i ngo na ina lomba mubashir dem jawi kamil jani ke kormi jani na masun jwal o na lya abadeng in jago na mai awi ya o na lya as alamba juro le sai mana o yin karo dile apa an mara uto ha kula salon mawuri na ka insanin ko yan o na den arra aran na mai le awi ken tenga kinle kan do kola su songa gasren ka ona wazitya ke gafale na isle dok kayan abonga ke kayan amonga abo duo ke na kedeng yan ko na tines kayin baran kien dien tong dio bauna kiyon korronga du bawiti inindo ersingo gundina annan tininde nusi yani teletinde gi kelasi bon kidin ammo kidin abo kiyon korronga du bawi niski tulimbaola no surse ahemba no unos gabala bayin kayan amonga kannas bayimba kiyon kuonan ere abo korronja unos gafala jwa gafala si jile nga zamimba jiye sikeli jaw eren si jemi aljibba yese bagi jaw nang yesi yani aba din iyan ko ya ke gafala ko ina lomba ay le ye jisikeli fi lala insija ila allan ko jisele songa ko enes gafala ko na jiro ammo aba din dun ke gafala ko ina jaba ay duin du amangi ay su songa ko en na mangi ani fi nes gafala belen ko to de ngir bata san tabun lala tabu nyoy ngoro juro ila diele insija lu kit albagi no surising nan kilmanti ngina surising nan kin dola to le burnyo kin na mako yun unse nga gena waisan ago wala kun wesi gena anni onu lo to putta nin ko embirsin wona ouna yani dai ba mal kam alan ele asan ki amonga kilmangale arina kalikaria to ga kawya kayen eska insemi la anna na ki kayen amonga lutonga le songwa le kirsin boru annan wo nga si ne juwa sanunyani bantu ga jeren ak ane ay kaljen nun jabun ha ke sense ele siki incoming al bagi maranki amonga si na kelma kirsel na jato amolan jena jam horin tabun ker annan girai fi ana jama girai fi alan jena kerna belerisingo bakiting marang hawilen kana min kayen tongale kain dogola si seja adabi kani annan kwanta bunyanga alan bele si terrorizing alan arina kali kaliya kilmas ke ba san dem bele sa julubba indok na mata katin ya san ki orrendio kay na hawilen kana dai orresi kutumo na kayan amonga juringa nyi manga birso ka binga si kali kurogi anni asibiro kuru imbay na kwa kirngal ir kengal kemborungo su kutumun na kayang abonga biruk na mastawa baldo kering ere na daim bor kutumo asai ke borai na bara sedo se asami na tawas aldela otto tinyemelen ini esan kuy seng ago wala esan kuy wesin undi na ba itke na ka korongwa ke gafalai na kunyi gis baso karo deldin kuyan karo se diere iwiti na biro su doile biwiti duwa ke bal bara le so mo allemi wala duwa ke bal ki jiwin keringi duwa bi duwa no koro den iyan teri duwa su nyi ba basle iwi anu mo sur ki wi nas foga na roga fugo ka na ma dai mboru tumi na tabun ye asai ki bara na bara fotai
0: bara fotai bara hadiya oto na jago ini na donga gi kanni songa na mon kel jam ko do gal banga na gis kel ba mi ngi na ko gitarri men kawe na ko gital ferra kawe donga gi kanni songa basilom belenga si asa hadiya age kana bela sambalang wa na tetebe ki ngang kang na maskai titulele asai

na wato na magal kwela dan si dudi ngal di kane kriya sal na sane ngal di na masa songa kurai na kwela nande nga singa songa kirsimu asa alande nga singa songa kirsimu na namas ide kung asa dite kundi ilain na sale ngal di sa songa kurai na ma ilain na hi kwel alande nga singa songa kirsimu na ma ilain nga skiki jonko na vele jong ila na ma ilong abas daing din agini wala ka daing si zaman agini na ma karin nama asikir kala na sabba kirsi bakirin kirsin salite to gundi ila si namen karin jong nagal kwel alansi kalum sal kiye sal bedoy nas u ando marre al dinga sa somal pe ki nanama kwel alansi ke al dinga kala si kidan bere kelkam ilain na longa dingan na ora kenan al dinga do setulage na ki ka kwel kwa al dinga le ki kwel alansi ngalum ingaldi kages paliti na kas kiwiti na kin kwel duo risi abakel jami walagal jegila walagal gis duo kwa alamba de ratu lenya ye duo ila belezi ambeleng na ka kwel na ka ambeleng ila belezi abaden arajara na majabun abaden arajara bajundi mingide

0: Good Fali. Wogere.
1: Woya.
0: Jijaila.
1: Eh.
0: Na isi jamu.
1: Abe kemu ya.
0: Auja.
1: Aba stir don jamu.
0: Domanga.
1: Aha na gelde nga isi kemu.
0: Koi sega auja skin.
1: Manse kusi ake ngaba.
0: Eje yendeli.
1: Ah ki longa le kendeli yen sawan.
0: La le kirege.
1: Kile na good kaya ba.
0: Kile na good in teya kaya bi esi boringa.
1: Ah kira kaba kan na nyar kurungas loh kiri kibas na na mesiro akira kaya.
0: Eh.
1: Eh itu munjeng.
0: Kaba ngwa to asa dance ogi.
1: I na yo todo la dance ogi.
0: Again?
1: Yakin soka
0: iwa. Yegi de gizi na.
1: Yidi yegi siya.
0: Aya kai gina ba la an telefone ani ya na dilon bodi la le.
1: Kien de rubuna ki na na babba na bargiti bargiti ki gasi la dinga dogi surring as kalumba.
0: La dilon bodi la ani ya rimen jaw.
1: Eh.
0: Ala izi ye da ni to buga ni kam ya la iba.
1: Kanya ke ngoto korola korola ki la den yo kai lodi nga ba LNS bargan yo kriye.
0: Eh.
1: As kawul ba ile el rimen kaza ta ba surring alo.
0: Eh la la ko sia ke ba.
1: Eh.
0: Ba dinga din sinin wase nga na zuwa.
1: Eh.
0: Arang is gizia ni pi.
1: La kusia ke ta bunje.
0: Ay na ma wala lang huwa da burgula ko ling indere.
1: I.
0: Na kona skabir si ugwa na ma la ni tong go huar ba bintong.
1: Oy, le ya mingul ko arba bintong ngani to.
0: Eh arang ila da ngudi la ka bongo entong.
1: Kala ta bunje corona kal jena ko e.
0: Eh.
1: Ah kala si juro na ma ko ma.
0: Eh.
1: Eh na gal ah burgule ka go.
0: Ay ko isi.
1: Eh jal na ko.
0: Iya.
1: Eh.
0: Ko.
1: Eh. Aji burgu.
2: Wo ya.
1: Naji aja dalnya kai.
2: Ai kai ai nak kiram.
1: Kakira layak.
2: Kakira doang.
1: Aba kakira doang janda moy.
2: Kakira doang kaba gal.
0: Yana
1: sorat dia.
2: Eh kangal bogo ring olingi.
1: Hi.
2: Koin kan ken maransa akinan inang kiri.
1: Na taja midi ngiri.
2: Egen nama maransa akinan inang kiri. Nama bat siloga ba undura na yense eges gese.
1: Hi.
2: Nama ngwasa ngi. Asan ken nyarta ade tabo ino mang.
1: La ken nyarta kasa ai kira tinni aja chuwene skiri jalan ken kulu pete pete.
2: Eh egel gal ingwasa ngwisdi wonde mang.
1: Inga rage
2: kan seroka ageli.
1: Inga rage nyarta la kasa jirgot
2: kiri. Bat kelia pe ba jangwa iwesi.
1: Iwesa.
2: Eh.
1: Na
0: tarai la la ba do abey do jine jim pupu
1: na janina ay kira jaw
2: eh
1: na ire bumbunjal de tindio
2: eh lo ngadi an dola de ngoba na kanya itin sepi alla kaldema
1: ega na kikan kelie
2: eh yako
1: na makoy la la nga koye
2: eh
1: na butin ko awoye
2: eh
1: oto kan dai sogi wu on tongin ye
2: mhm
1: ega na makoy la ran ko na wu ke ay kira le ka wu dol fale koye
2: eh
1: ega na nasgal mosot ka gel na wo mongo yegel ko
2: asoy bat songa taras bilon taras bilon bat koin taranga do sage mang na dis dog age ba do bangu ni bat na mi won tongin jua mang ke la bat kul sin dogon de kila bat na jas ke mang eh to le ye wo dol fa digel warin ka ba do nas dog de le len ko ewi ye ye to lang yegel de ngar ngas ka
0: ay sa na ne guda ni ma jalun sa
1: ay so ka
0: kin gen so ka gen kwazi ba tawun tabbin gari da
2: wala
0: wa de ati an nangi subu man kuro
2: eh
0: ba wo yiti ba wo yiti
2: e no asalon bai ko ina so re
1: kalu ele tengel kika
2: ah tengela
1: tenge kanengwa ba kain soga ele kin tarnga salwa warja alang kwa ines kwasi keringa jaramba
2: te ya san urya kela su kulto
1: kala ni ku kulto kulko ni ku mara muunne tari
0: si si ga na de le ngwe ken tuguri ma do wa aswa ba ka
2: ya e to le ya e to le ai ne gal den oren
0: bati ah den ore palansi
2: palansai
0: e ka ka la karalu
2: ya ayu wo dolwa
1: yeki yey bi balba ku interna kay nesele
2: egen na yi a wo dolba ka
1: kinga
2: egen na kan ki kana ke liye
1: e sey
0: asa ga ben ga mejjal ke subu juro na masin wa gutin den tin si do do salon
1: egel ben walan ke subu war urona ona itin ki an ro ro ko ro ga urum a na ma war ay nga alan den til leton ay nga babela lan bumong
2: bat batara si mang
1: e la ke boray bago
2: e ki ga na ke la mang
1: e
2: ine wo keren ke nan do gire ide meram tolla ke mang
1: e
2: na ke la itegel kangal dan sogi e era ki wo ndongen den al kanina dan marais gut kawiye
1: yang
2: egen na nam dire ken na nam ket ete aso wo bonko enden de laye
0: eh
2: ram war babin tonko
1: la domi
2: eh
1: a ayna karinya
2: eh
0: aji bonko e bonko e
3: eh
0: jailaji
3: jago
0: ay kan kikin kan na kela
3: na ego ding balala
0: ay kunyirin temenzi kan jo to tusiani jaba
3: ko nya do so appointment
1: egel jabi sikiringa do ki otto ko kulgel
3: tin ayo tin kel kirin elo
0: ay kingena to ne ndena good valley keren ken good valley a burgu ke good valley dolfa
3: eh
0: nan kan dog na kela ki an ko kul
3: aywa
0: dan sogila sa urgani karanga ila
3: ala ta
0: ay na ay jandalinji
3: la ka kiran
0: a
3: kiran gi
0: musa kiran jamba
3: e na magal i trika gi
2: eh
3: na magal la eski la ron ay
0: la
1: domi kusya ke ba
0: ay na maslilo ngwedika
3: eh
0: na kera ay na nika
3: okay
1: domi
2: Uri longola abibalum sa Yesu kari.
4: Uri longola abibalum sa Yesu kari.
2: Uri olmola abibalum sa Yesu.

0: Baruna simengel ki bar kay bara fatta
1: Baruna simengel ki bar kay bara fatta
0: Paiwe paina simengel ki bar kay bara fatta
1: Paiwe paina simengel ki bar kay bara fatta
0: Asoi ki borai ma
2: Asoi ki leilei bar kay tarasi
3: Dom se sadi swa
0: Kay na kay nas kawi E na wu galal duwa ya ko liye kher la
3: Ki bat kay bara fatta
2: Ani ya lo lo ngala
0: Egel
2: na lo na kul yom balong ndi
0: Ai na kera to ai ba
2: ai
3: de suang era te
2: ela gal keri
0: era te ai le era te
2: e mai esi keri de lo na ma khalas
3: de buri bo fot tan longo
0: le bo fot tan longo
3: le bo di ku jegila
2: asoi ah tonde nyomile na do ko la lon ko domborke ine na yohanna al awwal garanes domo so jamari mempia na imbelen lombin ku yal ere
3: na made ni le kanni
2: Namadeng digle na den diohila namadeng sangal
3: sangal dille na den
2: ay osle na den ay osle
3: na os na dik yang yin
0: ki heratore ka basing sikil ni namamang na namabat yena unse na pagwal dombre na bat
2: ina wa era galingal era keri
3: era keri
2: inga nama era ere ali ali inga mia isa mongwen den hera
3: yegen
0: yegen
3: ki borai
2: ene nama to do gisin berengi indigi aliye alki kagila ki kain kungi nanzi kelkami
3: yete yei yang ileng elgis juana na ardenka ni duin domboren sadi so terem teremina a papa yelang kagilia alherai lompial errai in aliye alki kelkami nan kagila aisan kwa deni in lompi aliyina herai na ingalomba alu ko belet os na digle na kwa aba in kwa asa kikien jirgo kai alba tarasina aba in kwa asa kikien jirgo kai ba alba pie na kau na se ala kwa se ala kwa in nama delin nan kwa aba in kwa asa kikien jirgo kai na kaula si na ki diko ngere kio
2: alba pie na kau se ala kien
3: asa kirimo na se ala yo
4: ya kai domoro bele ka kire
3: kire
4: ya asa kien kirgin na inona kaula na diko ngere kau ngi mana ba ki ba pie na kau kien asa kirgin ba
3: e bad ba
4: aba kio na ko senga ka kike nga skrigo mbo pie kwa kangelo
3: le pie kwa
2: na ine
4: yire jingo poke
2: do galin berenye al indigal al kagilaye al kelka me dembere na al kagilagi kan ku na al kwela ngizin kwae inna adengin inna ye ki nga silanes berenga san kwa kirnga si kwa wala kwa kirnga gena kwela jin ki nga ti angul
3: lolo kelaki kan na kwela san kwa kirnga si kwa
4: ki al kelkami
2: nan kagila
3: ken tulen al dan sur le pia
4: ya
3: nan kagila ken belen al domboren dio
4: rimmingi
2: ya ne duo kera vezin jisigo
3: lolo ki kanos kwasi kam
2: ki nana ma sai ne nan al kandu nam kanas worre kwasi kam
3: inne ngalang inne kelkami asan in kan nan
4: lolo den ratu lejara
2: inna baye den belen
3: sizata
4: den ratu lejara
2: asan in kan zene jina kano kiko gula ina ganna gerdin mazu ki adomo akwaka
3: badba
4: egel
2: ya ngine ken domo akwaka la tori ngila ye ilo
3: wena
2: augila
4: ken majira gila
2: majira augila wena augila
3: kido na menen kan asa kiwi al yahrai
2: nal kere
3: nan kelka minen kagila nan asan kai orre kwasi kwa
4: al orre kwal kwari akine kelaka meba
3: alan kelka me
4: wala akagili ba
2: Idi na ye ngi ray.
4: Den jigi la longa lan kikel da dombor ci kawli. Da ken wu wasi tulen kagil.
3: Badba. Idi na ye den belay.
4: Na ardenga.
3: Ye na den belay ne dona.
4: Maramba
3: mo da kwadi akay dombor ci do ka kagil ba ay long.
2: Maramba ire.
4: Da ken wu ro gay ba.
3: Na yegel na nunjumi na sa jolba den du kay.
2: Na ba enja ma sa joli ba.
3: Sa joli ba al diogi pisi. Na domba ina sa asa dogan den nyoke za.
2: Dio
4: ye ndogo na so simwe ina ru
2: magi na duri wo ye si
3: duri wo ina
2: na jara na ko el ba en beren induo zikala yani jalusai mugi naning wodike ki gabale ya dimbogi na wodike namazel lagi dengan yang lain tinggu zeki. Dengan yang nungil kiro zelit kiri endok nyoke. Nama yang kuala lalala kasih kiri dengan yang rasa tor korkya. Den nungja awel balang am kiri zelit ting. Orang dua sah uli ciba.
3: Ina matarre.
2: Ina ye zat enang. Alas aki gana dengir semua.
4: Ya ni kasih wes ilonji. Tol lebih al ilong dah kiri sama ina bor. Marang kasih wes ilong in asan samandu le soa simoy doko nyoko le soa simoy kika
2: ah doko nyoko e ka metili
4: ak in e ka kan zero al metili neskaldi
3: na so le soa le gay le
4: maranyé argi long imbrem jayinga ini jay asan kel le skiwi jayinga morong auto dosi al jayin kanya ore kwa na makareli
3: na ma den taray kan idin na rbdc juru juru uru le skilo uri na junde pellet ala ngondombre se peli nagal si longal lompin dombori
4: mara
3: na jawre la len den dio jegil na njam mi ngal jiti jikal jegil
2: na ay si ji waye jiti
3: na ina me ma kwambe la ngakel am
2: na den wore dombe lo na ji burgoza bele kino kala on ko na den bele la si lonzon
4: a bunye na wo mo ngwedo si bele ke
0: do burgoza ye do ke ma mara nyar do ga mamang na ma wala la ngwagel na ji ete panga ngakela sa woro kele na musika ye alang pa kamel ele duo ide karala so kwase imbeleng impanga se asa boli asa boli bay induo siji ka duo jesele la lole duo yela sefi wala ye duo kwela so kwase ria en ki sense alan lia ze bonete di timbalines am
3: ele duo imbeleng asa joli ba yes long ele duo sinas iya na ma kwela so nyaditi na ma senja jon boden simi
4: den simi
3: Asa ki pelle densi mo jalumba na mesin kwasa joli ba ndutu li asa pelle
2: asa ba ele digi joli
3: yele aden ton dio am
2: la na mesin besa ele digi si joli
3: eh ele si joli
2: ensi
4: asa joli ba
2: kanye nya na di samaze ki duger lu dun
0: e
2: samaze ki banya lu dun na mesin kwasa ba ele banya si jamaze sa sa simwe mara in samaze abazami abazouli
4: alamas diemoy
2: bi alamas mushkila ba sa jouli bani haya
0: nakabat ka sela ngi yela
2: bele se jamaabe ya kangi singwa sa jouli ba
4: e
2: kana jaba jouli ko ban dumana jamaal na me ngwa ina hawa ina hawa ngila zen ko ji nguru ingiza ngil ni haya la ngajura bol den kila la jil bombara ngal ban nuy jana jegi la ko zamaale nga
0: ne impanga gel ka sal na me ngila pe yela
4: ya kadu zo lor wo mo ngwe do sibeleke
3: eh
4: lore
3: Ji ma jaram bay nama ko en kam ma alompi herraygal he ay longal herray
5: ya lompi yani herray era yani hella yani dan ye kwas udon songa paliti marang ide nama marang juminzi abas jeudi mana yang
4: alang
5: jam aywa alas ide gi asin jeul beresi
0: dua kesire
5: ya aywa alas jeudi nama ila ila hairas ya ila sibam nama ila ini na ya kuasi as aku elba asam ku
4: ila sikal sama musical
5: aywa kagina ni
4: asoi asoi
0: na ke gabala adu kiri kiri kenga do bai kiri
4: kenga ngi ka lori ke ine yeso asamba tollale na kwa wala majaram man dolfa na kwa al ingwa aba illoma zakiki ki en kirgin dile na ki kanela lodi ko le kadde ki alba pi kwa kan
3: padba
4: inyela yi al auto ki kanakaw
3: songai
4: niki ngame nga saki lom fi kirgi na kanina kay ngota dilla kaw na lodi nga lom fi ke mutu azido toka kaweti ni na ila panga simbola si yi toka kaweti na kwelba ala ne dele dake kello na abel duri kwa wala jitori anjegile bora kala nyame wala tikis kayro azalumba na nyame la la ile ritulle ala ba aljiti ngaida
0: jika na jijegile la
3: jika ngai lom majaram bay
4: ajila ba
3: firge idan orrele Iding na ila dombori di ngila dogal ines bawana sila kari. Idine lompin kurosonga ge ken ke kire ngazi duwa na ngai to piasa nje ngoto eng. Yanga ze do siye la duwa la pi nga pina angulna sin deren wedi. Hilla dok. Lompin ko ezina mas engwa. Al herrangan herrei dinele na manjado akin.
4: Manjado.
3: Hilla dok den dombori le nang. Na kainsi na imbeleng ha inye lompin ko yalai.
2: Nagalkan dikke jijen sa kufali ay bereng abaga jingol kele ne kingol basi mberanga dombore kwale bo
3: egen
2: egen
0: ta dombore toy kwale bo
2: dombore kwale bo na toy kwando dombore kwale bo
3: marade den dombore ba
4: egel dega ba
2: gen na kiwe
4: dogel kan kwela la
2: kingo la good valley udon senga ayi mberanga dombore kwale bo na udon senga
3: ineke
4: kiwe egel sangi galonye alle duos dombore denke na igis imbereng abo berazun udon senga banu al dombore kwale bo ye ay si long al dombore kerke na man si kwasi de le gimel
2: ma indigine ine na bele na al duo bi duo den suri si ingwe lole
3: ye kan do gine bele nke
4: mara tu rigos kwasi tani ki kwa kren ngi rigo
3: ore kwasi alang ria kliana juro kaulia lompin tari ba duo den suri mpi mara duo tiel ba idi ne gijang
4: Dintaske
3: denki duo ngai ba asak insikal nga digle abas ji yengin kalnga yengalin sikal nga al dombore nga ongal gena lompinge hay nana dombora nyet do lompinge jisi kayna is irel ke ngal si nyet ala jawli na jegil ay ku ngene dendu si moy kay ses irel naga lompinge ga jawre
0: den
3: nama den jiti
2: Egan na gud vale kaba nera la sa kamini yani ye lonja longal ge marangan duwe ne zizi katija kan duwe ne katija ne singwa alba inzi aba ilele jio alba jitinga le jawe
0: egan na ji meram to lailo la de do krin ka ngi illa longal indon dem bele so se wala duwe te ngal yegi ye na kenge
2: ma kan ye induwe ye den zuri zi inzi in illol ya ina jingel be asang ingwa e tori gal alkan yani bele te bugal so se wala keri ko ngal akhir keri ngela so se yenza sa namas juro ko ilal keri ngela namas imbereng inal yene ske ku mezado teb na ilal warela
0: nakidik dokki gabalai no wala so ngorde ko te kidik na do wala sen agwe dikela ongal kela alba wo dol ko waring ongal kerin kete ko na inkel do apungel wonge
3: iwo
0: alompinge ne do ageba na al kintaz de dorik unduna kor inetaz de skrit dintas ki won neji jawngi tane ndon dem bele se kel jamna killa dum barale jeriti ba kay ine karal
4: kase do basi loñi il lol yal yeng kwa on requasi sin kaminga al domborenga ongal gemang ine do gitirigi bo ki lol kan yal masarmay wala baw ki tirgi kan ni aba kel na tololin kere gamang e dombore batogi na mara nyen ke alangis ki ngasi utonga songa kawa na makangare dombore kaba ya intogi wala nama jasi diwoke mwala nama de jasi diwo jasi to indio kele na dawuti ndem den dombore si kaba na toka kae nama kindinga singal musangi na dawuti si toka kae irezi burdanga si zawursi na kele na injil si garul kino ta de kele na skanyi kage toga iba ye nema ensi na kangare ne is kangare le anama ke na smarting se ke na skanya ne skongal kawe ine nema ilong dok al pienes kinga kawe o radio kigal asa ke ringel ba nema kote ngala de ngara kar nema sekel e albo ongal ge maranga ba ka hui sense le ne kigila do mbere ba togi
3: ye ye adi dogi ne la ngilong ye aba ilon na kinga do mo akwa ge
4: e
3: do mo akwa isi lam bele sei wala do mo do togi
4: kangal ji majaram bayen
3: indo perjay
4: aba jagila kin do mo kwa sa soage do mo kwa na kania na
3: lolo domborenga ki domborenga mi
4: ali dombore
3: al kile
4: ki dombore dora
3: ali dombore is kile la ye
4: na dombore is kingal kul sur sur tok leke
3: e al dombore is kile la ye is la bele so ase al kilom pim bereng wala togin
0: na isin bere inni so ase ye
4: na
3: is kwa so ngam bele sei
0: na illa
3: togin le so
0: illa tok ela sa jalo de ki kin kwang ki nga jawla
3: na ila dentar ray
4: na se eria ke ba
0: egen
4: na gel dogel ye kan dog in kaminga ye aba illon na tarang eridi ke na gadi ba wona saida as jamba is wala ognal ma sai togin bele se se ala ke ni ba ina tigi ganna deldi nga kinin ngaw kinar won ken dombora kina ele ki basan kay na toxic sekel ne kindi asene nyet rigir giti tola ji karala yo
2: anka dimbel gelam
4: jayla
3: ka
4: na aylon kalta munye
3: ka wel alan bele kersi wa
4: tola sigo
3: tola le o son digle na sabele kus ene masun kwa marrang abaki herrale kirni ene li herrai asaba jirgin wo kayin dentas le na ken kewa don pin ken kewa misin yasu ali yengenen kiyo nga si teye pia na isin kayin kusin a jinyan
4: asoy
2: asoy asoy imbele su nga jamayri
3: aba herrele kayin baki lompin
4: baski yengirgin
3: baski yengirgin
2: imbele alji jwa yani su nga domi idi neki herrele kang nankela den kweleng aliye na dayin ungis enne ziti nga bawa si ay baalan duo te yengeleke natani ngwalan dikole vi na ba dikole jangwe ma du ba ba en jangana waring ngi lali ngwal alal tirwo jele jangwe tirwo jele bi juma du ba haddi
3: domi
2: ne ne ma zin jigidi alan alan ine kan ngi rale ne alba tabun ngiren kwaila osle awlu za kin ba
3: ine ine ne ma ine tabun tabun juana en kwa aba herale kai asaba jirgingo kai
4: kiwong
3: ne kidentas leza kiza jirgingo skai nansile kiwong jirgingo kai
2: nene yango ki
3: ki
2: aldere kan
3: nansin jirgingo kan ki
2: min ne didele gela ma di jigala ziani kergel
4: yalba
3: kergel jenga zam
2: ouja
3: in nema dem pergey a na inela nga san kuldi an karga marra wela langi ingo
2: ko izni setting o zandilenge la den keri wala zagi alim belenye
3: alba fieko
2: egel
3: aba in kamingal alkikien kan di kole kan alpie
2: aha
4: alkikien kan eskien kirgin na kawu dena ruba nga ko
2: ouja
4: kipie ko kan kisense
2: lspie lse
4: maran imbele bele puy
3: a puy in nema ges ay palidi
4: bele puy
3: a karaba au kayin del dindio ora na elereal kaduru kerial kwa khinzir kerial kaduru si abajel na kisabun teyen dijalo aba jundi ba dalun jo foydi na ora si abajel na kisuru juro bokoro foydi na li
4: na peta peta via
0: na peta peta yenya wori
2: den surginya
3: na den surginya na teng ana duo al ine kenene pidi illo na kaduru ana njalo
2: ba fingi
3: dinas uring
4: ila na mayene mel fi kwa kan
3: ila na pedu in nama den tarai nama ingo ke ala ingo bas
4: in yela el kilori kan kel na sok pago na maki kain juri nga kingi na kain jalla bata te yaka na kaka nama kono kum alba ire kalas kuro le nama skawli na tani kawngi
3: na nama jiti na bo
4: na tindilele kawngi
3: e kan in nama pier
4: na jarta anja min kawngi tani
3: e bi ma jaram bayna ka ingo gin
4: e
3: imbeleng lom piale rai al her imbele ke kirei lompien herra kasmin ngayenge na ma keringi la dombore ale ko dombore jolle ne kwa al herake na adila dulensi na dualsi na
4: wona apa
3: ye nes r inne kiel buruka inne sera kay mbay
4: ile iraye beleng kan erre iti na ina lomba dulengi
3: aywa
4: na ma ndingi la errasi adem piana ela na malia ye na dulensi ki dual fiya
3: domi
4: ila errana ma dengi
3: domi ine na ma san orre ko taras kiwe a azaye ndombore sikay ngana kouliye bana kidiem bagin si amin ndombore si al bouli ne bagil ay la kidiya ba na malom pimbele jawli na jegil na dense
4: di na ma dayin kilman kayin kilmangage ne dien joyngi dayin sabangere
3: bat bana ko balen
4: na dayin tala al kayin barangage al ko amasuli keriya dayin sabba oren sabba
3: del style
4: eh
3: na dok ini asan ore dwo sin joa kayin ene kam malom pi herray baru day le la al kurunga kayina nanin dual akeba nanin herato do akeba abajilon dora bayan la te yendi jilon kayila yeilombe
0: dat na tera er
3: yeiler kanjo mballo jigil jelu na herake bagel kinga reila le lomping er rei ne lo di kole herringe na jilon na doranto ga janne ba
4: asoy
3: inelangi songa tulei marra ine a kusenga nama songage dang erengis belen sikila kayngis belen dang erenomis belen abaji indorale jaying
4: lo dikole la jo
3: asoy pellet dikole la jo
4: asoy
3: dang dikoy ngalo ba
2: good valley ga wala ngizwa in wasia pa ne wuki ngazini
4: diroy
2: nang diroy dok finafsi logi zeni na gutfale kwa marang kwa gain hasi halian nan yete yaleke na yani ile roba zie ben belala na maka duon to bunga balan jegin marang ye kan azan in jago we al wuge ye taran ye ngwa ye alke jiden to bun
4: jiden
2: to bun ben jan ne na gwala sagari
3: baba
2: nama anzing in domo in gago hatta di du lo te ele je nama in gwal ele duon jan zo ngata reza tu ayete ele la
3: atele
2: e ele duon zo tarai e ele duon jan zo tarai ele duori giala ele bana salomba kan ja lomba ni dio ka ke za tu
0: na ali herang herra ya sanji jerong ki sense aba in era te denga de kaba ni dio in era endren sorin era wala ringa mara nombi inas ke bal erdi ke nas gete
3: ke tias ke be
4: yesi yesi
2: ke tias ke na ma ila ngungi in jai aldi ngwal jai le jela ina jawal haddu kalas idi ne wodo ngwal kwa so ngwa gena du ile kere lakin maran du ila la kogul
3: be li alam buru kallo na kana wasa alu ila kogul
2: be gen
0: na kera kwa pie kwa yenge
3: inzi belanga sa alu ba
2: egel nene jide le gen
3: mi
2: I'm going to go to the house. Nerdi kene juni ne ki kuonjeli
3: ki borai
2: yal ki kuonjeli wona me ene jundi ne jigi dora insenjani
3: ki borai
4: leila
3: la tola nenen jwa leila la ko las kumel bawla leila
2: nal kumzin idina leila si kawari la debu
3: e jum ge jaton
2: tole kuriba jawil sogs coming na borava tags coming di jan wo ken do mo sine jelo alen ki kundul ne di en kirsin ina hasel kirsin o e resala di hanale wo enal gijwa kindo mangale jel erayang wo jundi ke sat ding eralene yonko ninalie domboren dioke kay kel jam gado atiskel kamme onaki indora kawlial al domboren dioke ne inay bal kikirsimo ini dio idine dingini ne sunwa se al domboren dioke king kote yanga jofo wo dain borun dio nyatini gwen o khasatan dain wore kwalin Asog is coming, the keyboard is coming. I didn't need a dying one day for Juro. Woki quell and lang dying Borun quasi, and a dying warren quasi tayen in quen ginet yellow. Alan jato, Kim Malukutele Kinkul. I king quana and a dink quen quana as a jagging akeva is among a.

Bella na kuing ala keingo adang ile belaji kirgel ka ala de ngane kirjing tong ilala lumpi bele la lumpi bele ngalim bele tongjis im bele al tonga au tonga au keing tondi gilala kuing ele nang dawlunga nang ro ele nang dawanga ele nang nang dawlo ele nas bedel lakini tong adut afeba tong inga afeba ilumpi mala kwede ngai kwa imbele le kasana ada ngai kalung imbele kwede ngai kwa kwede ngai kwa tonga oke tondik nyoke ilamen dawlong ele ba fay ba de bidi dinga ga mang dawanga ele na na ire bidul ba fay di dinga ga tonga dinga na mang dawlo songa ela ba de bidi na na mai imbele lombi kwede ngai kwa benas nas kelkam na ka kelma songa simala imbele di kanyuru ngoleka ina na lombi na kwede ngai kwa alkwa dinga ke ingilal ezi kwenye bay galina tongila tongilala anayke anin uroji to nyatinde bule wala ayeri bule kwale kerngale bule wala kiz ela erbetse ela wala ayeri ela indo afaydi ba wala lombi ze baza fiba balam vize songa kwel idi ina lombi ze kwel na loka kire deng deng anay la de kilma ke lombi deng kwel la de kilma ke kire nema lombi kwa de ngwa in ule ada ngin kalon anin gudan jitti mo dawlo akin jettin dele na longo jitti o kin jettin dele den tole dio dawlo on tole na dawon tole kiral undi lo jitti mo kelel ki wazo bulili idi na kiya di kwel na ke den dora kea lombi den dora inal te dele kea ada ngin dio ke in dora e kiti o nyetti ni kidele bule al lombi al ke na ka wada ngin alang uling izi ada ngin along tong ka kire batong ilay ara den kilma nyetindi lombe ze kwengi na kide nyoro nyetindi lombe ze kwengi na kwa kuda kujiti o kwe lakini e na kwa ba ka khala da lombe ze baza na wona yi dora ide yal kwa kamina dora so kwa so ngi le kwazi tabo duri ba idi na kay nga lakini lodi kole zo nga kay na kire kul kwa nyetindi lodi kole kanga na dual ba lodi kole jio lodi kole jeng ki kwa makula rabo aba min lo tele jio kwa lodi ko kwa kene na kayuni ni jijiti ko ene kanane ke ni sudo ajiti ko kamina ka wala de ngwa benna kayin kilma kui du kui lombin den kwele na lombin den jalule kan kan tabu mo lombile du kui ila ki ngo du kwa ke la bang ele din kalong anin kinu ran nyatti de ele ne ura git in lombe de baba ko ba wala de ngari nga kurel ba balombe de so akwel anin kwa ke jiti ko e balombe so akwel anin kuinga elani bule kuinga bakin baylong jittimo gilala irringa na kuingila dawlo ngo killer bar ilongi na jittimo gilal kwazi bule na dawlo ngila dok lombine dawlo zi yi inzi kwa inzi fya ina dawlo na jittimo gilala indanze bule albakul tokki nama yegi zingwa e de nyamelnes lombi udo akul kwa de zingwa jittimo ngan ni bulal min kwale nang erbetle na kay zurngale na kay darunga dakki kwale ke doron enni bulal e kini dingina engis kwa adan tonga adan kirkel ing ne kwa adan kirkeling no kawa jonga dwimbera na dwiniu kilallo mbizi karikulu duwa ke balang ing kwa allo mbizi lombinde en dora inzi basfian ne ngi udon ke ngitu nyatindi bulen benne lombizi kwengi ki kankel man nyatindi na kainte bungole inka e ale illeke dawla den tule tibilal dawla kene kwalen kiyo baw dawla yim baw ba idena e kurogi ini na dugin widen kwelle na den jalo legin du wi kan kingo na kan nyurngo tikin du wi adain kalon annen dawlo ngakin ele wala ro ngakin ele elingi baw ba numa ro ngakin na dawlo ngakin ji elombi bas imbele bis kwese imbele kwa ki dora kerkis in kwa ya kai eleng enni bulul kin garaba kinezi ngamin kailin kuro ani nalan kirdo wi bazi baba bando zina nay bana duol lalaba al baza fiya bana ningi toki nyetti ni bule e ba jammer bule delle

ne ma wale de inwa albene din beledi kano na zin kalung kain kel male tabun kana kain jurun wale inno sanga dinga kwari nga dalba kida bule ba kayle ne kanna idin kayle ne kanna na lombe ze bas kawena na lo di kore kangodo kuin ala na kuin kin na kilala lombe ndora beya kringa bangu ba bandozi kartuma tulele birgo na erbe zin ba erbe dial fiedu njang kwazin bal fie kwa bang kikion gitio kin kul kio kare en bawe ba na kin kilom binde lom binde na kwengi na egi idine e kikion war kwengi kide ndora baza an kaba anin kitio ki kulin anin ge ala bas kawe na jar wagi bas kawe na di erbe za da ge dio kelman dio le embeleng indora ne ura gitio ki bulele al baza la ki baza an kaba ki kan baza an kaba idine lom binde embele engis kwa lom binde embelem baginja ila tiyele ala dawlo ngo undilo denja ile jamela kebam denja meridi ala dawlo ngo kain nan kuinga kain na undilo nan urajito kulga zaren jalena hinde mbazin jeng den bagi ba kain na bagi ko kain zina ezi kwel kain zina kwela zan kalon azan kalon son ngandi kain zina zin dio kain doing gel masubuna na subuna arranas kaula na kain na ko kain garji gabas ki lombing ko idi ne ki wonso ngi jamel tewa idi ne ki zikan den jammiling alba illai al ade ki ezi kalum den jammil bay lay na kwa gi tikwe na ki kari ga akoba ezi ba da kawba den dora kwel adan songa kum idi ne kalon ziki e ki ki wonso ngi kwel na kalon zi anenga killa ilin ki ozi e ini na na maninki inzi kalon e ingi dongal dan izin kwa drink way ka dalun tenila alaji jangana udonga jitoge bulilin kwa kulgi baskawe kinjaronge baskawe kinga mana kin kulgi baskawe ne belaji tiwo songande ko din jika bazi jaba ila tile engezin kwa ji aldwin ko jang bagi ge songa ja ne kala agelo din kwel din kelman kwel le ka joni din nyurunde kwel le ka joni do il kul agilo na lombi kwel din kiozi in le fako adan ki le katana adan ezi ngalun dime bagi ezi anin kwa kul uda kul gis kwe na uda jiti kul gis kwe na kul gis ana dora kare alang u tulle az emba na lombin den kwe legi kezin na demba gi njale kezin kyan kazi bai lezin dora kaya kartuma tulle birgo na sungazi imbai al ana bang lombin ken tokola bang na kurwe lombin gen ini adengele belazi in belanga zia kinzi kalong in egin ini na kaini nyurungo tefya adengin kalong inel ene kwa idi na belanga akakira nga na jamela na ayeri tulle ba ingundul balya undul ade kim anati kando ale al kwa ingole ki al khalas ala kanen kawja lakina aja diri ba bas jene kakira jangi dina loka kire le gide dalle danga ne le kayantar nga loka kire les winga kayantabu loka kire les winga lombi den kwelgi loka kire les kui na ere kabe den nyalo den kwela den bagi amin.

bayla a soo kuin ala kelnas ka eteruk beleki mitil le ete dai mitil dok mitil tulay na in mitil loges bel songa pulngiti na ingis pulngiti nu ki kanin kana kanya kawo dai mitrim beleng gorong alba kem ba mang adde baungi gorong alba kem ba mang adde baungi gorong alba kem ba mang adde baungi indai mitil na dai ngu yundi na doge udon songa ges paliti de ingis paliti ji doin jaru al enajal mba elena lombal al gorong sortea nga bo torik wala gorong sorten kem ba male tagam pago in dai wo enalom ba ise embeleng alki kwale songa a deibakan wala gal al kwale songa kringkan inangai bo marang imbeleng in mitil no ko ese aisang impungi ji eri na den krine to wa yarom bo dok alanga jabo ngain ilaba iljab rit itija asija jal mudden krine to ba ilong nyal gorong kwel alan sorte mbamal boy ngain ilain na goromba gorongi na sorte bo sorte na taga gorong sorte mbamal taga boy ailong ilong na dain duldi inalke kwa jitiki kwa sunga gane jitiki kwa jitiki skwang otanga kabenes kien orana leken na kwang ken mitile skundula na kwela zengiki en wo onkul dongon na dongo mitil abo dongo mitile

ina kirjin ila aldein kirjin ila in kirjin kwa kila ada ana ndoin gain alan magis lompi batya alan ji ila jeng duo mini mini ga don jeng ila ala ji taiba idina kwa songande lompi de no borele kwa songande kumo kila dain ba ibrahim illa wo ibrahim illa na wo kin na wo sulemani kila kila kul kwa kila kenes ba lompi bajit fia na mini mini ze zikai na baimas kain na ze urap stak kain kila da ba stak zikai marang idina ile e don finas batfia na karda da so ngande kwardan udon so ngande kayin killa azana kan biana kayin na arbiya kayin na kanga kayin kin kunyatindi marang amallon finas batfia ile jiti aiba marang amang ile no kis uraze irikando das kwazi irikando nadin miskino ze irikando na ananga kila fatimo kila kendo ze irikando na iurande mal ze irikando na ginyettindi arabia igitti na benjo kari na ma wazen ingalung kwadinga kal ze dur ile kein dur minimini ngal ze dur kein na ma kwela lang minimini ngal dur na minimini dur domberle irimen kawe indur area ka bazan gio indur ana eskeba fizin na meskeba kirdo kirdo fizin na meskeba kirdo do bazin jaim ba joel songa joel ba songa joel nana maka wazen inwa lompin dogola asbundi ba alan kirdo den durunje ite nis kozi kay gulo alek ana ipia alan ki ika marang lompin dombre embeleng amazi ika nis kay gulo afie amazi kay nis kay ura kinji kiral ki kwel ura kila al ana ke al ki kwel nis jallinga alba songa ke nuy nemin jikay koron jikay na kanto tongen jikay na jurumo jikay na kain ne ikay ala lombin den ton kona lom kwa kranga kilal kale songa nyoke kay ngada kay mena kani idaba jameli marang al kirzon dur songande ila duono ma kirza joel wala dur jidiba ila tulayba nadinga de kela aizin kuronka aizin kuronka izi minimini ngande kwel kiozu kuronga vyaba ne ine domborele rimmen kawe in aldok lomvi digi na kwadinga dok anais kumela aldok lomvi ilai al intaningwe et ela ne in erberi ne squad jundi alan kwa kenes anaisikal alan kwa kenes anais kurukuga kirzo minimini ngaze kurukuga na alan kwa dinga ndio lomvi kirzo ing nidina kirzo de kering kwa songa kera dokege kirzo kering kwa songa kera nyokege kirzon kering kwa sunga kena na koji kirzon kering duo etia faiti ba maran kwa nga pa kirzon na yanga na tabun alang alang jeng alang tibo jeng kin kul kul kilage walan tugu jeng kirzon na yanga na tugu kin idiye na kwa zi jabili na kwa sunga ni koji na duo nyo kene tiaga ba maran kwa kuka jiro kul kilage kwa nga kira na kiduwa na kajiro na ayininka ki lombindo kola alan kai zurunga kille anaika na aizinka azan inkai lombi kai ka tana de fazo na aizinka azan kilman kirole kilma sondre e kai ba na aininka alan kai zurunga ji pamfunga kiel ba puwa kiel ba na aininka azan berga ji ana ana ko ba azira ko ba alan kilma anais kai ba aso ke zamin barata is amin inening airina nama so ta bu kwales kai dok niske nas kai dai mere ina da kongras tabun ko bela na skel bam ti na tin namazin so ta bu ger ta bu kwale lombi ti na naski inga aso ke zamin barata is amin. Amen. Amen.

osoy kibray na borofa tay o rekwa do nga ken ni del dindi o lobi lo albay ala ngi dang o lombulel ne bulel nek kirebang keni na ke ya do ken apanga osoges kaw ala ngi dang o lombulel nek kirebang kinna o jana genes lom fi efero ne kinna ko ando nga ken na lom fi fulo ne kinna kusi na lom fi ke runga rumany leja ne kida salla nga genes lom fi juru nga na kel manga sursa wa ala itka ay le ki wati jan kibray na borofa tay to do kela asan dang al dika ne nyadding surnga si bamang idi ne kinyadin surin kang a alan suru si kerel ki koranga nyet ne den tari ki tawse den orren dio inne langi alkoen kam ala wala kanni duo bi duo idnes ela adis taw ela adis galdi ela adis uru ela adis fira ela nyet albadan ton dio kedi inne lang nyay a ki boray na borofa tay surnga si kirmo alan kagil kwa alkay ne ki alkay na domaina na dembe ralia kariba al danjingo ne lambelenke kwandali bano gina corona ko nas dentombal kelkam na makinga nas dembe ratum kago.

0: say ki boray ina borofo tay o rekwa do nga ge kanni bar nga nyedding albela a alkien tari nga bundi nebel asang kelkam nas kay njuru nga lekat ko iding ne ki tokkan na todi kew koro a ingiba o soska o dayn basi ki ay nga nay nelan kwa erikera la kwelba alba dayn barun denti yin kwel a ki boray alan ko nga idi bagi lompile o sogeska o ki boray na borofo tay o rekwa nyedding albela ki keng jalungan kergel kikien burungan kergel a ferraba na fago bamang barnga sina fago adinjal dawle kayin idin ne kiya kwelba alan erike nas oredo si jurule telangi idin aisa kwa jurun galanya kawe na manyaina illole kago na ato danji wona ma illaina inela long yeki basa kwa si tuse kaw wala ki kikien akamba ila danji ngoy yeki shurakala kan wala dahaya kan ye ila na madan jinwoy ye kikien sa kirgin wala kise ila bele aldain erenke a ila lena makel na kirsingo songa a ine urtutu anama ngange duo al imbeleng alie a den surin garimi al duo den surin garimi kila na beranga ongalge duo al den surin garimi kem beranga ongalge e ina kegil kei beranga ge algi jundi na neskiyo ngasim beleng ashuraka kang kain jigengale ake boray dik nama imbeleng yalba irising ile duo taral imbeleng chariki asa sursi gatrigel dik asa sursi gatrigel na fidi na imbeleng induo si asa duin ringiti na fidi na imbeleng induo al asudi na fidi na imbeleng engal gari min jigei na diem fingi di na kwasi lo mempi Imberatogi duo el mbelenga chirigi al elkimpi. Aifi, na ila digle bikawungi, al imbeleng asa kwasi rigelo lasa den sursi gatfi. Al kwa kidi imbeleng kerea muamara. Nang duo yei, elgis jijigidi, keljam orre duo taban, ki ine bachkan orre yin ere nyet, ki duo to doa kambake orre, ki kem koranga nyet. Ila yungu nasa kawungel ba orre si. Nama kit kaming alan duobi duo delin juru leken ami algi long jo fi juru nga urgulo na al kurgulo nos kumong. Ila duo sa sursi ra gatrigel. Algi njamming algi ji kikidia. Neji jang na jandi nas garim si bisa nga jandel na donga jaro. Algi jang na njamming aise ji kikidia. Neji jang nas garim si kingu fula lo jawlidi. Algi jang na injamin aise jisi kigidia ni jijang na din garim si kin jano kwang wala kin jari kwang lo jawliti jinjamin aise ji kigidia na garim si tawajaldi jinjamin aise ji kigidia na garim le juel aylang inni jinjamin aise ji kigidia na garim si jan jinja meji jikigida na garim sis koranga jawlidi alan jigedin ereke jinka mi ngaisa jikigida na bisa jennalan garim sare jene skiledi jinja meji jikigida na janninas garim si tusu jawlidi alan din ton diokari jinja meji jikigida na garim si kuro jannina nun jannina am alan kuro jana disi jige indwotoge indulditoge al inelan kamba baldan dio alan kiria dikke nen kiria mehwar muamara ne indwo al kingudo nga sefi ye al sherigi na maradien kelmo diono ma imbeleng ayla kase ese kigidia na ile ngung ela alan kuingi sara na galji jang nen nanjo indegi awle na makelma ngrubing sike hasad alya ila kuse sefi akwel ba san dengin kwa lolo bara inyalay ba al innenja meram inyalay ba al innenja insi illu asa joli batar innimpi induo si mbisa la janniba isa innimpi induo si tawasa jaldi bal kurwa la janniba arya jeling den eren yow mangisi beling jisi aisa badu ringiti ding alka ini ay wala sa kay nen aw lia delom na manja induo alges ka jigidi al den kilmay ne jitti du ngereng ne le do todik aslonga ba ila dora ay dora anga ne le guful alkenga ne le tusu asi kaulidia na ilabisa asko kwa wii ayil anikawe, na kai alanka duin jurule anakil la kuinkin. Ila si, aslonga batodik garim. Jijang, na berijaba di sursi kuru jaldi. Innama digi, indok imbalda togin diyo ina kirsing. Nama embeleng alkel mangrubbing, nama embeleng haindu algi ka haqidempi. Aigal, najijang nas injamming jala jouba. Garim si, jala jouba. Ane si jalonsa, na ane latare di waradwe. Ane si jalonsa, ane al diing ereng innen jaro jaro jisaysang innen fia. Ji jalonsa garim, ille duo al innen kiri ille al den jitin jiti. Ngayeng al kwelesen jisi innen fia. Ille duo al ji innen jamming, ille duo al yei. Na kwasi innen kurweni alangis jisi koto yungon. Ille duo al kakiri al farisi al anen anege. Jijang tarana nanjo. Inyei, na jisharik jang ilale, na gal di sursi anigela jidahi ya jang. In, eiki ala da yengere mwala kengalo. Kenganan ke, na ba yeng erisi as ke yungo ba. Bang innen kay namisin dine bedo. Ni malulla le an komba na kay kuldi an komba na kay kuldi an kuldi an komba kurungle an kago ba na kay kuldi an kago ba na kay kuldi an kago abas kayngi si akulel ba gari mi ngereng abas kayngi si akawrel ba gari mi ngeleng indigi ngangi ne ngam ban gari mi nadnes kingi ngereji tv na di njaru na aldi njaruy galki juru ajriba ba kombo gni njawi ba na dawi bora inma yei ay garim asilonga mayna nga satunga asa ki murta nga killaka ngal kati ga gna horrage asilonga baski kima na kayngi na de kankil manglen hiqdi alkin kamal garim na hagri ki kan zatu neski kawlidi yani kayne mbelnga len long yar ila asang sila aden murtala naskabe no men murta kila nyet kabe na kamala nyet kabe al demba akwaba al kamala na murta nyet kabe ila len man na makawngi nas kay orna nga si kimel ideal orna ka kire ke la dosi mon wudu dogala ambe la dol ka kire ke kirin jaw nga sake ba na insiasan ko toy ngo garmi nyangis ben na insiasan ko toy ngo ayinka al inenna inenna inemba namaiski la sinyeddi nguri kawe kika naski matara ne gari madlumba namakele na kan kurro kwale kawnge elle be lele dual al kireki dual pariski namaz do kima kikan ya kikan namaski ma namakele siska ge gari minai nelan tarifi neji kike tariba urtara nelan na sursi kidim bari kuru jaldi alba killele kago na makaw ngenen kam duo arriya na gut piana kwasi juru ngale rijalu alan kwata bun kiolki na ma dokti win kema garim si garim makela kwasi nyeddi worifia alba lele kago na makaw ngi nas kay ngufula lo kawliti kay ngufula al ilele kago na makaw ngi algisil lompi kiyo ngasi osofi aisa lompi osofi namas pagi nga kila lo kawli asa lompi kiyeng dawa nga kila amzatu. Al innen fingi nama yeyine illole kago. Al gari mnyanga neskiin dogola nungdara keina sila nusi nyadimbawa. Nikiin dola dorjunde nama el nikikie bam. Najise elai al dahiye jangu leji sherik jang. Imbera togia. In manang sherikin kirsing. Ya shiriki indua yal dengi di kinki ngongal ne aba onwa irising indua isa ki ngoma marfa indua le ki ngoma hasidem pia indua le ki ngoma hagedem pia nagal jijang ne kiki etare baw kingin jagingin ere na di kinki ngori kein jijay lang ide an jaimba osoy orre kwa seto kei mar awna di lekel jam ala ni majay na danjuru le askariba urtu tuage ne nengange ulama ngage ne nengange eiki sike ngosi imba berato gina den kirsimo o soyne ki boray na borfo tay o re quoi nyedding albela donga gi kanni a osoy ki boray na boro fa tay albela na bago kwa ki nikien kona galwar nyenge dabara hussein donga ki kan hussein abdallah adam osogis ko ki boray na boro fa tay bara abdul khalik abu adnan osogis ko ki boray na boro fa tay bara abdallah adam kaka sudani donga ki kan songa lo bi lo jay osogis bara bara sada tule osogis ko sada tilo amma kulen Borgos oraya inelan kiga falai sada tule donga kani bara adam abakar abu samir osoges ka kibora na borofatai bara sada dogistu ikawidi na kwa kengel kien kona idi nye dog nang lia kenya na do donga kani osoges ka bara sada simotu igis kawidi bar nga nyet albela donga kani alandeng olundi le fagel na kaisi jurunga kanyidi alan kile kaing aliyenge osoges ka bara mustir osoges ka kibora na borofatai bara isa ibrahim usman osoges ka bara taurufugo osoges kibora na borofatai osoges ka bara mahammad sharif osoges kibora na borofatai bara komoro sefu osoges ka kibora na borofatai bar nga nyedingi donga kan nyal ine bago kibora na borofatai bar nga nyedingi donga kan ni iding ne kisurin kan osoges ka bara aljana jaro bara Itiriamba, osoges kau bara itiriamba ki bara ina borofotai, tuigis kau di bara itiriamba, osoges kau bara wede Teheran, osoges kau bara wede Teheran, donga ke
1: kani songa. Ni iding neki suring kang, osoges kau bara aljana jaro bara, itiriamba, osoges kau bara itiriamba ki bara ina borofotai, tuigis kau di bara itiriamba, osoges kau bara wede Teheran, osoges kau bara wede Teheran, donga ke kani songa. Ni iding neki suring kang, osoges kau bara aljana jaro bara, donga ke kani songa. Osoges ka kibora ina borofotai donga ke kani alandain olundi le fagel inelang osoy gnyeddin barnga albago osoges ka gnyeddin alan kainas kaididi nas kain surngasi roga fugo kaw idine ki surin kan do akeba isenyingi abaki kambanas dain sursi kanyingi elay ngungi na surnga donga kani osoges ka bara izeddin adam osoges ka kibora ina borofotai bara izeddin adam dogi donga kani songa aljel na jago bara izeddin tuigis ka widi osoy kibora ina borofotai donga ke kani bara Abu Nuren osoges ka babu Abu Nuren Abdallah donga ke kani Abu Nuren Abdallah ki boray na borofotai donga ke songa kani lobi lo alji jang alan taraz jang osoges ka bar nga nyedding albel na bago alan innen kay nas kay didi den darale ki boray na borofotai innama yanga na do banugi ana corona ko nas den tombol kelkam na makenga nas den bertam kago

wasai ki borai na borafatai ososkau dayin majiran bayin bungana lompi deru rumanleja na inelankwa na kileyen kain na kain mara ki churule tari asinkau ba na osogeskau dayin ordekwa barga nyedin albel na bago bara osogeskau bara Adam Bakar Samir Bakar osogeskau ki borai na borafatai bara satule sada tule osogeskau ki borai na borafatai bara satule ki do gidonga kanni barga nyedin albel na bago osogeskau eina kel na dembera awle keri kikinkan abera aw na mes imbeleng aljigenga kwakan jigenga kidema jamming kasi aisa kwa aisa istamira kwa wala kwa aisa kigidia indin dale ina girsing na jawngedi na garin si lo men jaw albaye ines inempia ne din kilman dio duelas jengari mingereng aljenes inempia na maragal kuronsi du jawngi jeng na jotoeng ala kilasis giu na karajawi anan jiusi na karajawi na jawngi ne nan ka jamming kasi aisa yejige kasi aisa yejige na jankerek na jirsing na tariya jaw ba inelan kama na mashaku jaw na den fila ke egal na den fila ni ke ne ji re duong na jaw egal allonga la ba den fil ama duo re jawi a ji ken kan ko asin jaim ba e ina kel na indigi si karo al den awari ay beleng inen ay gis jimil alen jammi ngay sa ji ki gidia wala la ji si gis tamiren ko na jigal ke la duo bere zatu algis jijigiti zatu na baye to en ojijan na kuro janni zatu alang illeri ninje ngayen nen kam orre kwa ngayen nen kam todik asa kindi ki kense ga kirsen todik asa kindi na dayin baruilla so danin barula linal gari fashir asa kindi na squad dingal danga kawingi kendo mo kwa orre kwa ki diem bugi alkwa inkawe der kirongi di alake ba abonga na deiva na dogola al barang neskien barngale bare hilla fugo al lo bajle kay nabi na kongbay nasbagin innen kamin kila kwal kila surule ke nyet na nas to dosya kango ba lolo kwa men kam ma lolo na inkilel orre kwa bibelula surudangi la nyet alke ken deman tebuwa alkwa dingan don akede bibelosi albasin dem tokki indemle alkwa nurgu kania kake kake inama tari tarai a orre duom bele asa den orre duo den se belen kela amba ben belen yen kaslong lolo inela ngaiba duldia kebal komol moli na mankiana e ngai nelang albaki kaurela bafago ngai ngi na dogi si kwatara ji oredu ele duo simang asa lompi kwa yesi a keng jalunga abaz jalung na domburan dio jegila koro asa jinya ba rojago kaura asa jaram ba aljago al awuna ken os janni wo yanga la janni ba lolo orre ko ben kam ha indu man yal inenene ato na ma alkago illale digi ni indu na ma yei al imbere asa yei kigidi ne yei ne den source jigidi lia den bele rising nyet lom ko angidi jabidi ko angidi al bengenene kaw al bengenene sinen kaw ne jiza da kiyanjang in ay kuigal na matarray duin wor kwa lia namas kilma duila jain na duila sungin illa alangari min idi jagal kini sis boy di labisa idi ne jinya nas bisa nga jundutar idi ne jinya na kuro janena jinya nas jinya jin jimel enen naye ka na jina na yen nyet kilma ngas kimbalan kini malulale kai ila bele do nga ja sesi dayin fallo kerkela nyamba idi neki darma sabato wakendelba dayin worengere ba kense nga kamin
ine lianama jaunge na kuro na kurujunge ai kurujunge jema ai kai ne langa langa bai ai kai lo la langa imba ai ka sanga otto ngoba ne guikin mabung ngain na singa jome ba ngain na nga jaba nga lefia neji duldin ko yang lompine kiki nga rafia nangi jaware kinyet arayne naji to doktala nga zaimba kai ngi neji din sursi jelu ji la lo la jaimba jeli la lo le ro ko nyang na mai la lo le jakago no redo pellet nga jaru ba ka boru in alankaden kuriang oredo pellet nga jaru ba ka dui ngorre ala lo le ke al kwanke alan dangan dioke innuma den tarai neji din sursi nga jaru ba alan la lo le jago yan din sursi ro ko nyelu ila nama den tarai ila jeina lom le jaw ngi din sursi jam lo min jaw lian nama nyam ya isa kawe lianama njamming aisa kakawe neji jang tari duo aljija fa in den tarantarai asam bibalon alan kikileken alan bikileken o soges kaw iledo nan songa kinga na kirsingo o soges kaw alan kinga na in belele kirsingo marang baranga si songa donga ani a alkele na kagul na o soges kaw kiboray na borofotay alan kaynes kay udunga testes kaw kerek o soy kiboray na borofotay

osoy kigafalay nakeyga orekwa ngayngi naskawla na kara na wargis kinkeyga iding na nyargaf kengudo nga fiya nayla ni madidde kena dog tarasalongo laba osoy kibore na borofatay bara Abdurrahman wad Ibrahim osogis kaw kibore na borofatay osogis kaw bara Mubarak Zakaria osoy kibore na borofatay ferraba nafago lobi lo albibayin osogis kaw kaying alang induon kirsingo alim minambeling ina induo namas namas duyila kilma ke den diyong ere asalong kigari ming ere marragal den tari alfi duo reyina tarifi induyila din kilma namas inga agingiba na kerrek dingin iri jelu na kusenga indela na kurro nina zaimba alang kerinjawi innama tarray namay kurro juunga na injaming ahining akaila loli alang ahimba nangay ni nangji jayeng na di reita rajaw ba aynin jayeng la lolé ne dual ko la lan den kulum pisfia de reinta riefi ne ji dual reinta ri jaw din kulum ka nga sinke asinke ba dan ma njama yali yenge nes kawe ne ma kawngi na belele kayin na tari li akaimba ngay ngi na belele kayin na tari li akaimba na gari mi aba kwa bafi ni ki aba kwa akawba ngay ngi na akawba na bas awlalangi la tari a baduing isi ummel na ikikurajelel duing na ikine duing kikirel na isi mbeleng idingalang ingari msi jitija algis kaja ka idingalang duing isi jitia na makeringa ungi innama yene kidele kain alangari msi karrajawi banjumong na deng os diimbarai zatu nazi isi jan zatu diin zatu nazgari msi jan egel na makeringa ungi gel innama den tarray na digal garim ela alan di ngos karlan jabbia yegal toy ngalan jasi innama den tari na kenen en tiri di fi jayngale aw nas kanjuru wa tarika orre kwa alki ayanga nyedin kamin orre duo den tari alki tawsei duo bi duo den berale se duo kerle kala nyam baba di le kala jamiba ne duo la ke banais gisi in irel na di ngorre duo irinna abadingi di eri enga yesi annan karrake denkil ma astirelba dile den sekel jam dingi si ajanan ba annan kien koranga kergelge irinna den jandin jangina den wori din talangi za kwasi orren nungle nungna ke asanki kan na denkil kai naskan nijiga lalgi lompi ila loleja alangi nga jamimba albaka angna komol manga abadimbara elnes inkwa al inne nenke ila lole alanjuru jurgulo nasan kai surunga sikikan alang induon tara ko ba alene mbelengal al dahiya ne shariki ngain asan kai surunga sikikan na alan surunga kurudua kawidi alan surunga kelel marrakilo lekay orre kwa kimbelengan sengage abas deng erike dinin karabale kini nyet na den tebungirengi orre duo banan idin alan do alan sitawatan wala sa nyingi marranan marranin garim si kurweni alan ille eri dieng orre duo le worifia le arino nin fi wala dile ak bolo dile ak in nama day njangal nen kay orre kwa kikien koranga nyet kikien senga iskirsing idin naba se akirsi o balompi bengingo ne kinken senga ge lo ker kelam bamba kine ba senga le kay ndelling surunga si abanan ba awnas jurunga surbonyu jurunga kalbang inne bindel zatu inne bindel beng marra idin jay lo lale alan orre sistari ja alan orre jay nga kileke al kwang orre nga kay alan orre jay nga kileke al kwang orre nga kay in awna din jay lo bi lo la jay alan lo la jay mana na ari jaw alan orre do fingi ila den taray asan juru nga sur bonyu abas juru nga sur nyewiye ila ba enes kilma su nyewinye na bas kin aw sur nyewinye bas kurro sur nyewinye na bas kurro sur nyewinye
badain idi illa ari aisa dir don di au karrakawi na bai illa ari si karrakawi kain jayin aban illon ana kwang insi abaka baba tarai ki nama ille kain inama induongi al al asa azayki duo kanyindia ale sherigi nama riyaz lomba illa katari na fi ki reina tarifi inama yayi ngayi alam belenga firja jigil alam silin silinya badeling silin silinya silin silinya den suruna pissinkin kuroni ngas kaimba asan kaingi si bakela na silin silinya in karul ingal kwambur wale kaine karili kwalo ngale kaine karili dale kangi le bajakan niba maragarim reingel na kiye bisa julal na undul le jila dezato na ji kuro ni na jayin balan garim sai da lolo karrajo ne bibi na squas dollar sin jual bel naba inna matarai na dok na men kamin al a na ma dai belenke ha ayay alanga ka ba kinkikin ha ki alan ko toyngo am bo toyngo ba marra tarra al kene indel bi balon sa orre kwa urtu tu wayin ange al jadon kembul do akin ol al jadon abide kin kinge ke lagin urtu tu wayin ne lang ulama no ulama al ange kin ulama ho nga ke bomang umang ke langal galun do walin diyo kin zot na kila kwa al kinge zat al gudin tawra kin al gudin tawra kai na guda kawai

inkwensiza atu bow. Na den reitarifi, na den juru li, nas urel. Nendi inkwe jundine jina anzatu. Nesim belenjia sa jolmo. Din wara wala din baye, ye gisi ya ila kwera. Ngayi, nal uri ngayi sangi lole fago. Nanin ka nga baji ayini njalanga. Inengi, na din kwe si spedi ne jise sidi zatu. Din kwe zatu nama din garimi zatu. Bi ay firye. Na diwi di na kiye, na ila duwa ritarifi. Na liya in kwe si nga singi juwaba, in duwa alye ina garimi. Na ikasi ajundi balang kwe inje, nga tulege na jisi idi eginez ila lole agwal kwando wala kogu. Fellet asin juwaba kwe si. Na kwe si juru den rugo zatu. Na den buldum fia zatu. Aba mangi juwale la gari mingir sing umam benji ero. Ila namaye aljato undul. Na dinga lena kene indel. Nama kwa muwazafa kerela. Neki na umala kerel. Kuringle na nini kagwene. Kibora yedu yungore kwa. Awunas kinsi taras kegil. Alang inkaw, alang akirsi mba natariko. Alin kamingal kirsi na koba ay nanji do re tari jaw ne dingi si zatu ken sen as jagoba ne dimbe le tindi bodbod na zemer tay al kansadisu alan dingi si ane janama umang ene jijir sintara na girsi kabelanga girsin belanga jitonga gari mingere na gari njame nguyen orre na ka anyang, na ka inne, nama jitijirsing. Ye gari maldili ya fagoba, nama kile, nama zden duwe la kiingi idu iru. Na kiingi kila, dola mbrido aske ba alang gari msikiri njawe. Wala ke nkwara ngazza wali basa watu. Innama yei, nadayin ilike. Kwa ali nyargabale birsing, imayne ndiyengi. Innama diyen bera yali nena mbea al duo, al basho kuwa fi, na fi la fi ba. Ali nyargabale birsing, kien ngi si asan kayfiem birsingo ay nin ka alan kin kay na kwa nakilla korang songage na dinga ba bele kwa alan sejey na jidingi si pie asa jaba din wore do si ba sejwa aba pie ba lia fingi din den source lo mempi marabas pie ja na nyanga na bulong ila ba islong jal jijang na esi kia jabi en au alan tarikaw inela na korwal kilu alulandi jeila alan tarisi ndan kaw lazin dualon bagi kaw kaw nama mete ne bulu na kila tarika ki ko ela alan tarin ne den orrendio ki beranga nyet ki koranga nyet alan orredo wona den orredo si ativevi ye intini lela ndingi sin jamin gel injangel injang ne jiki jang dogel kany ne marajina kana ye kai asandele kanyu ngina juru wa tarika alan illa kaimba inden de dentini na aso kwasi nga mintarat intari al taringa ngina kawe kwaben kama a kai na kai kai ne alba ho kirsinga kin alba ho kirsinga kan si berringel ne bolu kai ne indel alan duwa den kwe adden fiana duingi si leddina manin itsifali na yaiba naske nguonga juri nga fali nama garim tinesin kwa ingal duin kwe asa longa ba al dogala dolle nganga nafia pele dala bura baya ke nama yenge na duidia a orre kwa songa gi donga kanni awuna juru nga tarika surin janani ngoro buro awuna surunga kwe ngi na surunga sikensi senga kwa adikini matulele aka gobalan kan kuldinga jato kain o sogis ka songa a in berak nina beranga iskein kin na kwa na bera toxikein a beranga au kenki kafalay na beranga au sikenga alan kel na kim beranga au inkirsingo duo ale sherigi ki aki boray na li adahi ele ka go menan sherigi ninkirsingo na li aduo le ka go adahi kem beranga ay belenga o soges ka du ngor ko abano gi na kurono ko as dentambol kelkam na makenga na zdan berete mukago ki boray.

0: Bibaynes kel bam radio samar le ki forim bele kerigi bulo kel mang siming le kain taringa le al kaina kauna dain tombol kito nyading forim radio le.
1: Osoy ki borayina borofatay osos kawdang iasi. Analum fi deru rumanyleja idinna songa komola marra ilatile ye orrekel sa ama. A ilanama dientari a alki kaina kawbailasi. Ki borayina kense ngage nakwa. Osoges kaw bar nga nyedding albel na bago. Osoges kaw bara porpor mwankwe. Osoges kaw bara gamraddin. Adamadam osoges kaw bara Abubakar Ahmad. Osoyi lobi lo aljayindo. Kaini si ila songa donga jani. Osoges kaw bar nga alki kura kerga bela. Donga gikani songa albela na bago. Bara Nasraddin Adam osoges kaw kibora ina barofatay. Bara Shakir Sokol. Osoges kaw bara Shakir Sokol. Osoges kaw bara Abdurrahman Wadi Ibrahim. Bar nga nyedingis oso kaw lobi lo albibayin. Kay nga asanda imbere tabun kago duo alye imbeleng. Alye si inkiria al sharigi. Kale den surin jigele al sharigi den surin jigele. Ki bat al den surin jigele sharigi. Kila nama yenge na kirsing. Ayla den bera izle kera. Den bera iz imbeleng. Ila duo alba imbeleng. Kasi alge habi mishan koy. Nadigle imbeleng ingari kase sa faride ngenga. Nadigle imbeleng al yeyine is iringi garim. Innengi tara. Neji ay jawa ayalan jundi na kiki eskuru arraba nga. Kaina jundi na mangisi nduo juisi faride mvya. Jika anjote yungo balang ilerisi karrajawi. Nasa jiwa isa jisi faride ngenga ne dingi ayba. Na eski durukawe yane. Intile loa jeluba alang din sursi la lole jarang. Baramba jowunas jayina inani jaming. Ine le duwa itara li nankeri al sharigi. Nangay ngina jotu alang din sursi ngidi jagigil. Egel neji di reitare ajabona duwa reitare jokul. Anjuro ba inning. Egel di le mafru di sense ina isi fari denkal. Nama duwen duwa tari jau kapani ki kwe mbele nga jo. Nakapani ki duwen juru tari jau. Naba jau ringi ki duwen tari jau. Egel kanama isi la aar sakalung. Maraba di retari jaying jaw dua ke bayse mbelanga linen jaw lenen gis jalon kay aranja di source inama ye alina mbelna may mbelanga alga mission kaw gi kan si jina alanji la lole jago gi jang na di source lole jago alanga mission kal ngay ngi na ne la nyan kam mi nama udo nga aw kay na jundie ne la lole ka gwal ko kam alga mission kaw ngi kan la shuraka san zat alan ki il lole kay zat ngay ngi gel Adilla alang gut ki asanay. Kwa dogola sin kulela alang giray akalba. Pellet alang giray akalba. Ne giray nyey algi kwa jundi alang kuri ngile jayin. Alang kuri jang zato. Alang muhammashe jamba zato. Adilla ye garim ka indi sinye gude liya la fiaba zato. Namasin dola kawrela. Alang gut kal. Kia kamba na ila lole kawo. Deng awule alan dogola kel degang gut kal wala alan ngulumi la kal al tulay nama sen kawle la kwe aba mingi la lole aba sen kama insi alin kriya ye tuina kawe nama ngin kwe alba dientare alba yalo kwa iru koro doga sen kania ba mang ay la kin duo kudin koro koro sanani ba enjoro nama ya ngana ngin dientare fiya anin kikin kwa le kanga anin kay adilele ko gut ka wal min raba ko tamen tele kan anin kay ndola ki nyet gira madrasa kay ki intemi le ka golan an ka go ba nanin kay ndola ki ngusi ki koranga kergal kawe nam bari ngan gut kawe zatu inalan ki ro yingi gari man ken abay lole ban yeken azatu marra la tele fellet ki karragen qalis na akuro kamini ndio ban koyto birjumo na koyto bir ba ilayal al ila na tarduta na ngalon balki galabel zat inma ki kan nay tarika alan ki dele kay marra alan nga kirsin ba ayninka lolo ila dorana longin di kay ninja alan ki karaba jaylan gisi lolo rawl alan dingin bele sekel jam azan surnga bodaran duwa belil ba alan kibgari ma beere banas kingi si silajo alan dingi si ajanan ba alie faga rivia ne jifil filan rija wala le marka fia ne jiso na ja asan ngalon kin yet al kulum to gindi odu dia asan dingi si belen sejwa ade garim dingi din barangi ngo asan ken udo nga jwa ba wala asan ngwa ka salum ba kin yedi nge alan kisur nga sisin kamwa algis kawe kikang dingale ne ki shuraka kan za to alan ki lole kan za alan ki lole kan ki kan lan shuraka ka ela sei namas kai nai la tari kauza abas injuru sia kai ngoba a kingudo ka ramfinya ba kingudo ka ramfinya liana manjamin al masuli akeba aina keba ne lompia njundi ba gisi ne ye ki ko nga rafia nga juru nga rain na nyet araba kangi nen kama ringare kasi aba baba kirinsi algis gisi innen kutuul jeni njalak ille juro imbera isine nembele na li al kan kirsin al bainen kirsin asin kalnga al innen kanga del bainen kirsin asin kalnga na gijanga segel na din juro tara zabo inama dig digi kinsi asan alang keringa kamene ngaba al innen kanga egel innen jila janga kan kin kuku nga kayin asa juru kayin na tinilele guddo ka koyba na juru kayin diam orren diyo na ngin nela ngena sin sur kirgen puttondi na sur nga kelela na manye ne sur kundi alji jaina seme illa si basi men kilela illa tarikhi al madi ay longa jikal hadirin jirsungo mustaqbalin ila digba tarikh bas al inna longa al inna longa al inna lwa asan kwa karnga al innen kanga wala innen kenga marra ille ay jangi na ille ay nin juro ila den tari delin ay jain ay nin kuro kin jigengale ay nin kuro insi alang orre kwa ki koranga nyet tarikal nabas jurung garanyang tari abiwoba batarai ase ngarim kayne zimbelen inti ya alba bitijatogi enengi na denga ngi keri alba diok kan alba diok pis en alba songai enena ngi keriya duin woro diok kid yimbagi awna dio duri na juru fisi awna dio duri na juru fisi juru aba fisi le dio si bangri tuleni ila yeyi al koro din kiri kay nema jisiki kasakanya koro din kiri diyo nema jisiki kasakanya jijo to ila san kilo koro jijungo na kiri dingi a kingudu ak nyet denge orre kwa do mongi kanni ki kayin korangan kergel ki kayin jalungan kergel ki kayin taringan kergel etina apa niuna de se idalang orre si ilole rang dingi si as julba din worre do wonan kikki e surnga tergila baldo din gari mena jeyba alan jawngi na garim si jaru jeyne din worre do si garim jey e lorre do dinga ngem ba pellet na entilebe din kuel din juru wala kin kurung wala ari laldi le kena dele akema be len delin kuel abas ile ribulo jisi sarabe ergi dine tawra jabedi na lola le ke do kan jago insei lo na bayin auna riya balin lo na bayin kiyengi si sengas bwa al kumbang orren auna surngale baydi di ki jeldewa auna jurunga sur birgo surunga si lo menga bawa na surunga ingas ba mimba al in erigari mina ispia eji ngo jika ja alangari mdingiri in afyaba jika ja alangari mdingiri in afyaba zato di sur sinya lanji ngo in bera isi namais bera tokkain alang induang inkirsi waleina nyan kiria sharigi a bano gino kuro nas dain tumpol kelkam a nama kain asin bera tokkage abai tenjundi nama li adahi inkirsi mo ila dual dahi ekiye kien bera nga ninge na abado giti nga bulu ba namas dok a ki tintabudu wala sare wala galkila kwele nga lundul nama dokkel nas kage asan kwa kien juru nga leka induing orre kwa bano gino kuro na kwa zain tumpol kelkam nama kainga nas dem berata mun kago oso geska bara somere oso ki borena borofatai bara sare ber adam donga ki kanina bago oso ferraba na fago kin nama kikan nas kai surnga kauno gundina kaunga dina gal kwasi lo men kau na kikan na kuroka na isen kiyo kigidia na kikan na libdia kundu na isen kiyo kurbu akaye ila nama tarai oso geska bano gi na kurono kwas dentum balkelkam nama kainga nas dem berata mun kago

0: Osoy kiborai na borofatai orekwa donga gekani lobilo albayin osogiska obara akulakwan osoy kiborai na borofatai a dense dingi si abazja jwaba ne jiwosi ilolompido gibisaini ilengi ne kikense nga kirsing osogiska majiran bayin Abubakar Ahmad osoy kiborai na borofatai bidok awuna taras bang ella lolli albi bayin kaimbar nga sinye din donga bani bara Shakir sokol sokol osogiska ese belengse kwase kin mangale awyel marra awuna sekel jam na dorajo alang pie kala jamba na may jurub jabi o sogis ka bar nga nyedding ma meram Sumeya Muhammad o sogis ka meram Sumeya lol bilo aljain kayngi si do donga jani na kayng kul jasi donga jani o sogis ka bara Abubakar kido gison nga donga kanni lol bilo albain iding na duwa ba orrede ngi sa kwelba ang elba sande orren dalikel ami kisei elay ngungi in daintuske nyedding na dainkil mensi are kang asan dai nungim borokoro na jado foron suruke na duobi duo ela na den domon fago jawil nas kwa kalnga al kwa kan nakain a osoy ke boray na borofotay kan ngin nen kirsing a orre kwa en nama bera ongale kanni duol sherigi den surin jigele zat kiye wala sai di bisawndu la nye keldia a ila nama kikan na kilasi kwel asan kayngo du ngorre kwa kise a na ba ko la san kila kayngo ban surin janan kundi na surin galangan wai kundi na duobi duosi na de lole ka al munasibi makana munasib duol dele gaddami na maden ila loton aka ne kinyet na sinye si donga kundi ba nangal kele ke juru asan juru nga sur kanyu na kan sur nga kingo ngayngi ne kinnen kan salgilon piki kuldi an rafia na kaka a alan illole ayin na kanin a alan illole uro ne kikai korangai na kilale juru nga banyu duin orren kong lobi lo albayin keni na kaya a surnga si abanan ba ila danja gingi a osoy na ine na makainga al inkirsing todigin kirsing asabeto todiga sabeto adila kwa dabanga sin kawi na kwa lo le kayin nas kulunga kawina nan kwa kitar nga kile na kwa lo kay nat kitarin girnyaiba nan kwa kitar kan nya san domon kagol kweria na intile jelde u ela kin namas ngeringi intile ji ayinin jala waki benjeng nes kinjela kika korangay in namayay alang ilalia kaimba dimbil inerambeling ki alba kan dimbil kain anning si kalnga in kwa namayin kiriya ulamay nga al sijin kan le kain ilal den sijini kan na kan ilabedosi alang ilalia kuro na anana illekela namadok al il al ka lekain al erdi lekain nen kaming anning a enga ba anning in a enga ba ay anning in a enga ba jikini janga illa si alan jirsimo nalia alan kaming al doing eren kurokabe ne jika nyuni neskabe inama danji ngoy orre kwa boru dangi na palke tenge nga kwa sisaming al nin ke intalato teletin kanun duldin kwen na dai borule tokbir doktare afi tok tare afi tokbir tare afi insanin kwen den tenge al deldin dio kay tokbir doktare afi tenge tok na indo kiki ayin bay in ay jayngi inama den fer jay a orre kwa a osoges ka ki boray na borofotay songa dantin madging ajal ay gundiba asan ila dille kago na makinsi kimo na inle aynin kalan kuro jial la jayin denko asan dingi si senga jamming alkarake ine kal inen nenen ngelu na kimudo ngali nen dwedia bara al inen nenen kalan inen ko illa ye ring zat illa ye ring yejibat alangari mina kuri kai adidi ngorre ko kuri enga annan din kwei niu annan mera mezatu jitilai wala salki ko ankul dia kan ayenga firinga nin tamman itarrayin bile a orre ko aso ngagi sosokaw kin udunga songa tarrage marra kidan jurule leng in alkeringal nakagila dingore do si ala ngin jey al yey ne jijang al yey ne jijang al kin ne lan kam min kerek kewa to di korola yiniba kewa to di korola yiniba neki tokkan no orren ko long lompi iwo gen tarajato jingo ka kireke aidi sur si jingo la baru dayle al koyon ale ke nyeddin kinge ka kay kay kar magal koyon ale kay mat kay kar magal koyon an diyo kay na ngay ngine an koyon an diyo kay na kar makel ngal kiri no koyon an diyo kay na aynin jalan kingi la lole jarang na koyon an diyo ka ke zatu na indil orre kwa askellel baylan kwa gis kiyo kelli askellel ba kwa gis kiyo kelli juro nga sur koñu na balde ke biya nyeddin ki kan qur'an kergel ki kan jolo nga kergel jiki jang illa jijang maraka ngi sonu jol orre do jang niuna de alantin ille ka go ba dingi si jumonaski do ker kutidia alan ko nga nyima nga jey bo la nga jingo ba bikiki yasi bana alam baktar nga jaldi na babbiya na den do ba na majlan joye kay spia ki la lole kago pore kwa donga gi kanni ay sallum pi kan juru nga sur ñew nas kan juru nga sikanyu nas kel manga kanyu na inka id alqwa kawe na ikka alqwa kawe ki boray na borofa tay tokke ke nga maray dina sey na ba orren idi yu akado bidiyo ay duwa ke bal tawray marra duwa ake bal ko lalande orren lole ke pellet neki taranga askamba marra ko banas bot ker balo bayale dusel aw na orred woyna illa idi ke annan kay no isat adi new adi di adi kweti isat orred wo bas ola diko alangi laidike ke la saki koron illa bes illong dar mala ke bana ko lalandeen eren ki kiya kelelo a osoy ki borayna borofa tay aw nas inki wu ayki nihaya ki kakan dahaya lakan wala shuraka inal dangi di kenindil dama ku monnaki so nga shuraka kan alang indangi di ensatu idi ne ki kan nas koranga kawli ne ki kan na kay entarezi ki kan nas bisanga kel ki nema yenge lompi kwel lakini nisi akwel ba o soges ka ki boray na borofa tay bar nga nyeddi ngal bela na bago donga ge kanni bara mahdi no soges ka bara mahyaddin randax o randax o soges ka bara mahyaddin o soy donga ge kanni bara mubarak muhammad o soges ka ki boray na borofa tay lo bilu albi bay aw na taras bang a na ifka ay le kyo nga si jan Simon si bowing ges long algitin jala a kindinga na awnus kitin kerkela nagal kagil duolim belenga le dahiye ye kaage kila udonga nagal kila sikel na kagil kitin ker o soges kaw ferrabana fago kayle Simon si bow donga isin koloba idin naki surin kang marren kaminga ba non fatta ko ngin dio ju monaki me aldingi jisaylan awne kelma simmo indel alan jato kolba jaso adiski duongin turinye alan duongi sikerin jawe ke boray na borofa tay na masin kayti
1: Bibaynes kelbam radio samar le ki forim bele kerigi bulo kelmang simming le kain taringale al kaina kauna dain tombol kito nyading foring radio le.

baila aso ko ala kelnas ka ete ro belake mitil le ete da mitil dok mitil tulai na mitil loges bel songa pulngiti na ingis pulngiti nu ki kaning kana kana ka da mitil belen gorong alba kem ba mang adde baung gorong alba kem ba mang adde baung gorong alba kem ba mang adde baung indai mitil na da ngu yundi na doge udon songa ges paliti de ingis paliti ji doin jaru al enajal mba elenombal al goron sorte ay ngabo torik wala goron sorten kem bamale tagam pago in dengu enalomba ay sa embeleng alki kwale songa deibakang wala gal al kwale songa kringkang inangay bo marang imbeleng in mitil na ukay sang ay sang impon ni ji ari na deng kring na tuwa yalom bado alang ajabo ngayong ilaba iljab ari itija asija yalom bado deng kring na tuwa ba ilong nial gorong kuel alam sorte mbamalo boy ngayong ilang na goromba gorongi na sortebo sortei na taga gorong sorte mbamale taga mboe bo ailong ilong na daing duldi in alke kwa jitiki kwa sunga gani jitiki kwa jitiki jitiki kwa ng otanga kabenis kiyang orang alikeng na kwang keng mitil skundula na kwela sen kike ngwon kuldon na dongwo mitil aba dongwo mitil

Nadimal dan Uruk ingwa beleker si oputu duun di bala fini di bodu kering ila unse ko injaruma neji aratulen dan arajara kem ko na sunga genes kayul hatta kain kini na ko sunga niki ingwel inbe imbelesi alanden arayen karang nu gorong tortela indelwa wala murta lel asaji ingelwa wala angir torala indelwa wala murujara la indelwa wala jara unia la indelwa wala unie tawala indel ngaying ela ine dobi doba delo inalai in alde in mitil namas den puka alko ela sin kinze kwa ji aba ilong na din dire si junde ela din dire kerta sin jengo ilal bay mun war gisika ko andio jibay na lanya na inalomba alanjin joal ka kasinay in duo in kawe na por esin ka in por dungo kala amba orezi ka ala welba alan ore kerleo inan nga undulo in ba ilong nel duo gorong nel gorong koel alan sortem ba amale koy ay ilain kuin jaruma nan numang ban numangi kurul kurul kurul le indelwa wala numang tindel as jengelwa wala tindel tua indelwa aribi aritorik almin kawe inalang bas inalang kain delo ni riya sa poin dia kewa ken wata di bagi kangal insana kang nanda yung utarai nanda yung wila intarai na lunga diyan dulu undul na ikin abaw na lo diyan duwadik dokbay sin ingwa lala duwin jaro ya inalas inasakewa baman jaya inasakewa al insurte in gorong ji al gorong jang illa al surte kenja jida dalam baja al babara tulia jego namo jang namo jegel jegel namo gin kilma bel na way na jusung walagal namo ni jego na lo itle jawon lo tulia ba namo wala gal ila duum baama leen jaawooba ilayen ka ilayeneng amin murtal ba murtan lel alba lele na mumkina al leel murta zemel ba wala murta lela zemel ba toorwal ba toorin asa waasay nama ilayen kuin jaroo kiyalan inkwa kaay daayin wu waayse inankwa deen u al illong asan puttun kuy daayin orre daayin orre al orre tu leey inalumbal orre jiti kiinan mba kaw akwel waasan kaay nuu

0: bay la orre kwa lobilo albang donga gikanni alanda en donga di le fago ay sibomo e kikenti nan kerker na kien borunga kerker aba vitrin kokul ka kire bang na ko sengan karaban donga gikanni ilan sabba a nina alsi abalum ba na kundu ne skaiti ti sok bisok na timbitin a oto na madogi na daim barake sati na winga asikir alangis dokeng ungan senga fago e jago barasati na orre kwa si donga jani
1: Soy number vatay orre kwa nyeting ay ba mangka kiriban kay mesialambi songa ka kiriban jay ngale dian tu lingwe ton sogle songa ki kilma simoy al kel na ka gudan tu skele ki kay ngan senga ala nyeting al suru ba yeng ka binga se songa ge donga ni a kelal ko yong andiyo ko en dog gis email jay ngale alan ka kiriban no man dog ala nyeting kinal dog dayem barung sor kay arisan dog alan songa ka kiriban jay ngale awna jay ngale na sur de rumin sur gurso ferle kigiti kan dieng amfar sati na edonga ni oton sogle do kelna kago alang dok kay wonse ngan kirsongo ki dai sang kinga si zadi kan jangale dok tuske ko ase nyet ting donga ni ene ken tisola si dok den ni tolla si songa donga kan ni oton sogle na manken soga nyet le al dok ken wonse nga kiena ngonying lul na to so na barfatay na madog yese dalpawi na madog kel na skat ko kay wanse ngale
0: barfatay majiram bayan sati na jago na gi donga jani na urre ko asi nyetin donga jani warre ko alo bilo albang kadok asikir ingis aming alam bago na banga ba tuske diengi tin diengi alam bago na gis ferraba na alang gis rimmen ba nesbwa kila kital kien juru ngale kaying na ye neskousin di na tabungkani nina asa kaying nasaku nga ba oto ande undor mina maye alki inkwa soka kin al soka taranga ge na dog jay nga alki kang jay nga sungwa tarage na deng jay ngin deng bot na madindo nga ke na gijan na zgergiti kin soka le aylong alang kikien ay kani walagal asang ay kargiti donga gyan ni sungwa na asogis aming na barafatagis aming namakang nasdaim bele kelkam idinna intinal undul na ilay alang kilokawli na kilmang kawli nas kelkam na kagil marang sunga sa gati ni ay sarim memba na alam ferraba na ay sangkir rayang nga buha kiyang kila al kiyang juro nga likayin na barafatay na masdain sawa kelkam na kayin nga nasdain domong tabungkago aswain.

0: Barafatai majiram bain sati na doksida in sawa kelka mene kinga otonyo mele na maye alki ide inkwa kinsoga dirong ale na utonga kinal inang tulege diroge na longa dingale galna kojo janga kinga jaing namas ilong jaing tarala ibalanki ishenkeng marang kila kang na jaing si kirgel ka aldulding kwe kang wala ye aslang erikie ne kinga si gundi nas ya dulding kwe ntas ki jaing inkariti na abajong ni jigila tonso gile kwa bakul musukul age na kwele alang duo bidu amin jingo bagi singin kwa kal si utong ang neke ngang sunga tagatini na musukulang na tiin folonga kebalang kwa surunga si tiina kania na kien jayin ale kubia na stes ka hata kwa tiin longa di ang kigelde ngang kiforeng ando waska imba kinsoga kile ailong alang ki injansi inan san kergi wala ning kaungi na iting nungi kerin kawe na kagil ki ngudon algi singa sin nando itia algi sin fogul wala tengela gena dele fegeli wala ba ilong alang ba inang nyure nang kundi nina alia ki hasin nando iti jago
1: aso gisaming nambor fatay gutwale tola din tulile oton deng undorme alkwela ndeng kirsingo namayye ale resing alembereng kefa naslog berro ken sogandien dio aining kalan ki kuondien dora kilong na doktara nga kidal kain jay ngale ken sir betele ana mang surjeting askan banal baji jo atiki kain jel dingange ko tonden sogle nama wela sandok ala sinyetting do mangago kain kel jam ko sinyetting duen do mangenden jo ana mayel dombre offices in den jo rimeng ya kiyanen kalan ki ko tayangan den dora kilni in ule namase men ki kayen jayngale wala galal dogen kamya namatal haya dayen jayngen ding le ki ayenen ki ka koranganin kilon kayen jayngan ken ki ngale namas men ki al kayen men kayen sulukale tafawulin al kayen dayen daran dio kunyin asa kain suluka na kain tasorofata kinyeti ngendien dorasi asan ki bisrankien koranga kergi in magarandien dio boli sar rasul ana mandien irrisongo nas dok ungang se ngafago ki lomfimbele ingis resing ki al dulding dola kang alang utka kain jayengale kain suluka na kain utonga nyeting alang tolenga ge tuling ay asan sur juengi kain na ruming sur na dok kain suluka le dok alang suluka yani alang dok ijabi yang age kain tasurufata le sur al kain na kilong na dayan darali al kain na kalngenti alang utonga kitka kidalang lomfile magbul age kin suluka namay kuel namay lungi al kain suluk alang ilungi na herra suluk fi nur tasarufata kain alang sin sarrefen keng inna hukamanga alang in sarrefen yani alang inna kain jayang ali alang surunga sin basa ko ba na jahilang kien tasarufata namayene utonga kelelengis riseng alang dayang woi ana mkikien kain na kirsing na dayang daran diwal kain na skirrengel alang woi idi allum fin khadasa simajjidem fi in undeng ere erdele jundi alan kala suluka sik tasiben ka nalandok dan jayngin namat teyai na kola seralan teyai lankan in u namas imin alan ku teyanga kain surungale bungol ene kinga sikala jayanga kiwonga enyal alan tajdid ke dan fikirle alan tajdid ke dan fikirle na kain tasarufatale elain ki lomfenden tabung banteyanga kalong in udok abane se na ki dok lomfen tabun teyanga kalong ki dok kain surunga le do banteyanga kan ban sin sur salam dakhil kain kilmangan ki tongale na mando kain afkar le na kain sulukale ban sin surunga se kanyenti na dok duo bara se kaliam fi ba na dok bele si bang dok kisenga kirsing na duo barangom bele bele ansin julel ba na fiyengan ko ba ban unse ke dan tasle kin jenga na me age island king asi tumol nali magarandian dio ke kido gasa gut kau namado kundula esam binga si kawar belenga tulenga al kana kelkam namado in songa tuni alang do kundul nas dok denga rakeringel suluka kinana mang ana mang jeng tulesi banem fe na maya sokwa sur joengi sensen kain na setrike sejeke surungantasle nandog gila keba surungantasle kwa surungasi baski tuling kitirele nansi asokawe u idaldi mbara fe abansin asojwa nankurro yane tarenga tuling idaseji yumong ndog nansen ndog jolngeti kwa salang nyeting riakeng innamayay nandog utongwa kidana mang kinsuluka si motadadage kienga namayi ngage tabi ya gadi mela na bang asa jayenga ke ba ela na maye asa gal kilmangam fuyinke na do gutonga jitting asi majid dem fe na mela tabi ya ko el bande en kirsingo idin na kida en turki songa ngere baye kayfa naslok berro les rakki sangin de la lanjane pal ijabe se banenke na san utulenja sikiwi ki burai na ma dok tolla si dolfawi na dok nama dog liale asikir kay ana stolle katko etti namanin tabunko
0: dimbele sunga domi nang sunga tarasi nang sunga tagatini aljir sunga loleng kana magal welaleng ingwa oto ndenyo mille abagal kelneng kwa suluk berro matining duo kena deng arrang matining duo kena deng arraramba kiati ngwalang madin kuosi ko algilonfi ini alan kiyan se arifin ka madin zatu bantulle kangi idina asan duo duo long jikai ko dinga lejang nal jang jago
1: barfatay barfatay ingwalande ang arakarang ko teyang ases are anka ko teyang namay ngage lakin ase jayanga tullenga enya idina ki duldinga nyeting ki deringa la keringi zarlageng enjaying embarakande enjaying leja embarang tadrijia na kilomfing hekma lomfienes badrengdel alantaga ala rual qudus dan yo sakineng na rual qudus ende enjaying ku tengakin namaye ngage aileki ngasi diwing ini alan diwo jang diwo ailong insimen ki daring ala kering duo minnas jawla ji utongas jelngi ba utonga tulenga na jitinga ses jelngi ba jayanga sipan sing kitabun koronga kargiti na utonga alkau min jongale yane al jeldia kanga na mandogal koreme kanga dok utonga kidiana mang kharji taral waige nas kalomba ka enta sorofata ungan sengale sengale la kay wala sengale ka mba maran kilom fenden ni mana baraka eta drigian kiden ko endora domanges fago na domangsial kelkami dokilom finden ni manamaye na kingasi jendi wene titi kijuman ken koranga na dok alkilma nyeting lom fisi janni na dok unsengere defa jindel kisense lom fibas asofi kinjengale nangi rumingi ni titi yisi koranga kidgis faliti alang nima khasa jumong ki jayang tole alang taga jiduo kakire jang alang asang herra jayang ki jayang ale
0: ki gabalay mwanis hasi lang ya.
2: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق، وبخطى شبابنا الواقع نهزم أزمة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسخ في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات مسوية متجددة تحكي عن المبارح والليلة